0: kan labaw di Aurora. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansol Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sa wata o talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. O kini, mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna na mo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.
3: Oras ka, tropa! Oy! Unsa ko rin lakawa rin nga sibuk-sibuk ta sunahan be kaya lasutso 51 na?
0: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday!

0: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?
4: Ma!

0: At ngi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata ko unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
5: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
5: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka sa mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
10: Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
6: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, excited!

Yes, pahipo naman, pahawak naman by Juan de la Cruz. Manila Sound ang mga katropa. Ato kita alas 11 sa... Alas 12 di ay, alas 12 no? Ulang putaan ng istahila niyo. Ay ba? Alas 10 sa bite size na. Balik na itong Corinto di ang ha. Ay mo si Galaw-gaw di kay magalingaw-lingaw ta. Sa ato ang mga Manila Sound. Karong mga orasa. Kamal niyong lalain. Master in the Italy ni. Happy Sunday! Good morning!

mga biyahero niya ron. Asa mo napita ka ron? Nakatambay mga katropa! Uman-uman na! Alas sige! Sa mga kadagatan, sa mga purok di haron nga naminaw sa XFM Exciting! Kabali niyo sa Pika Slovak, wala lang DJ Tote o si Boy Paltik, mga higala, mga katropa. Ano yan na? Uno, dos, kandos!

Yes, you promised me you never let go my hot dog, Manila. Yes, pero namadali sa Tagum City. So, Tagum lang, no? Dili sa Manila. Kaya layo itong Manila, mga katropa. Kaya maagi pagkag maligo, manghimasa, mga hilamos, manutblas, bago Manila. So, layo-layo agad siya, no? Sa dagan pa kayo tagagyan, na. Manikma pa, manghimuta, ha? Manghingoko, bago Manila, ha? So, oras, mga katropa, alas 10:43 na. Pila na lang ka minuto mo, lagapak ng alas 11, no? So, andam tas itong mga paniyod doon yung mga katropa, kay kami din rin. Andam sa mig hangga bugangin na saan. Uy! Daw sa nani, ay! Muragwa lang, no? Muragwa na mo na feel ang among mga sweldo, kaya na yung mga apelido. Sige lang, ana magin na ano, namagin magin ana ang mga factor. But anyway, ala, sibog-sibog, tasunahan na. Ani ana, be, kung sa yun din siya, be. Bakit labis kitang mahal, my boyfriends? And this song is brought to you by Saddle Gold Coffee Mix. XFM! Exciting!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable o dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung magkuban pa sa pagkusuwan.

0: Exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod. Daghan na doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
3: The Secret of Health.
5: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
3: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
3: The Secret of Health.
0: Ishira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santol Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay ang gabi man duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami isa pirmi pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pace.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
12: Sister Pace. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pace. Symptoms persist. Sa mga butika. Santon.

0: om exciting.
1: Exciting!
0: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon, magparat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI, o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas ang pag-inom o Santon Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound ng flavotanins. Kay balo bata kung unong sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold o sa kailadong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa fresh

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, excited!

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot ngay nawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Hilumdiya! Wapa kooy! Sige! Sa papa! Tipa a! Hatsyot ako!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsikuri! O gitawag siya sa parot o dinhi!
1: Hoy! Hoy, Kuring!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Missä kai? Se käy pitänyt ludi. Se on sekä bas. Oh, dinhi. Ka, sa mga kanga hinuktok mga diha.
1: Kung sinsa ka ayoko mo tanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katupa, exciting!

0: ಕೀಳ್ ಸಮಿಗ್ ಬನ್ನವಾಗ ನಾಕೋ ಬಿಡೋಬೆ ಹಾಕೊಂಟು ಬಗ್ಗೋನ್ ನಾವಾಗ ಮಣ್ಣಗೀಕ ನಾ ಪಕ್ಕಡ ರೇಷ್ಮೆರ್ ಕಾಡ್ದು ಹನುಮಾನ್
1: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kirminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, kirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunful Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sunful Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunful Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
8: Exciting!

0: Exciting!
1: Usahakan lau, sasulut, saprisuan, og dinhi. Karawan lawa, kamung tanan.
2: Sebenarnya siapa din?
1: Karawan lawa, naalamay mga bakong blip. Naalamay mga bakong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan na mong blip. Di ba exciting?
0: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nanin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro lang din og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
7: Santol Plus Coffee Mix.
0: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sunthone Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunthone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
6: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 2 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, excited!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay Kong, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee

0: Lovers Dia. Sa kapinagani ang atong iskutol nga healthy sa lawas, Santon Plus Coffee Mix Regun and the best. Sa kada higom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na rin kung nagproblemaan niya sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
9: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
10: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
11: Exciting!
12: Exciting!

0: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum.
1: Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
2: Hoy apa, hoy apa, apa.
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan naman ha. Alas 7 na bangon na, kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa kabayo active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug manikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para manikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
0: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainumog kape, nga hilig ka mainumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
11: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs, Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: 107.1 XFM Tagum.
14: Exciting. Exciting.
8: Time check brought to you by XFM Time. It's 3 o'clock.

0: I2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog ako kay Sirin doon, at istingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sulit sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong itawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni ng Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3.

0: Rasa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Sestun Plus Herbal Soap.
1: Sestapain.
2: Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: makeup lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan ug subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
8: Batogol tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katropa, exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji! Kumukaong ganit ka! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
0: Exciting!

0: mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagkulang dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: your skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminuria.
4: No.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Mga katupa, exciting!
10: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: This song is brought to you by Casino Plus, Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: tinaw ka ayan, no?
1: Pilting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: O ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, mm-hmm. Asa man ka, Tap?
1: Manghiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sa ikong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami isa pirming pong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, so gayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yan na, Miggy.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Wake up! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. So, kanina, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kay kuniya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ania na ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas. Ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
3: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o saka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
8: Santon Plus Coffee
2: Remix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato Gold Town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, maminaw pagod. Pakuratir good imong mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kata Ufa, exciting!
1: Oi, Master!
2: Oi, Usaman Cup!
1: Laroho na to ni ha? Ningon maguno ka nga naong kong unggoy.
2: Dilik ka, boy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
2: Exciting?

0: yung mata aga tapulan jud gayo ka.
1: So ay
0: layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawag ag lola ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Amba to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, amba to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
13: Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
12: Oo.
14: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, lalipagod par. Pagkuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
1: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag na allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag na kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilang napas mo.
0: Ha? Unya, kung adunahan,
1: ang tawag na migraine.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
6: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina,
3: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Super exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko na imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
0: Mga katrupa, exciting!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, RJ?
3: Macam man, Kapitan?
2: Eh, tago, kay. Na imuhang teacher ning absent ra ba ka?
3: Ah? Kapitan, tago pod. Ako nang ginan ni absent ko.
2: Oh, kay nga naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?

0: Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, kumiligon pa dyan din.
6: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sanfon Vitamin C.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
10: Exciting!

0: sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik o Ginhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana. O siya man, imo pangutana. Kuanti, what is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, bing. Bisin, ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo, utang. Da, mabaira na lagi na ako eh. Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kiti akong tiil samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
16: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: Wednesday!

0: exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, titangkad ko.
3: Wow.
2: Binaw be? Pinaganil ka yung chest nga ako ang takong kay murampang sokens kay naghanap kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Ngano man?
1: Batakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yung ninyo para masabta ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lupog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
1: Wow!
10: Bidaw-bi, pinagalil ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: Bisa kai sige pedan lodi. Sao sa ka bas? O dinhi. Ka, sa mga nga nga hinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Kunya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Cascold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Cascold.
3: Santong Cascold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Aw, kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Maglo og magsakit ako ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma, o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan. Arawan lawa. Naa mo mga bagong blip. Oh, naa mo mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan mo blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting!

0: Kapitan Lodi.
1: Umitla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Bili sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namino ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sukan ko namino ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwa po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
7: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Petra!
1: Libog ko ba?
0: Ganong nang libog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagkayuti ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix, para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Santon
10: Ako si Aileen. Ako sa Kasal's Clerk. Tibok, Adlaw, nga Tindo. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Kak Trufa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga, di bata na katanaon kay... Nagsige na kag sop-sop og chupon?
0: Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Inaot nga diin na ang Diyos, mga katropa, mga naa kaninyo, huwag ilabi na magatanggal kayo sa inyong mga balatian. And then, gusto mo ba nini ato nga programa? Ayan ha, pwede ka mo mong padala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa ato nga panglawas. Just text your message yan sa ato nga text line number 09-09-17-62844. Once again, so gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag mo-ban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag atuwa kayong hatagan o katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo mga katropa. Ilabi na kayo sa ato kayong mga avid listeners, no? Dinigayod sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Ilabi na kay Sir Ruel Ubida, dinagayod sa Kwambungan, Tagum City, saka avid listeners po ng XFM. Ilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak ka karon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagayod sumawab, no? Kanagan putag mga listeners din ha. Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumad gayod sa imong mga kaubanan din ha. Our brothers and sisters, no, tungod kay Adventist, no, kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Og kinsa pa ba, no, taga-Mawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no, Aguilar family. And then sa mga taga-Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio, bago na ito nga pasyente mga katropa, noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao, from Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic and then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuwa kayo mga programa sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon no nining atong XFM radio stations mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas no dinha gayon sa Turila Davao City. And sa mga taga-Mati no, labi na din ha, sa Baywalk, kami taga dagantag mga listeners din ha, mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din ha, sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha, gayon sa Baywalk, sa Mati, no? Samta maghilot-hilot na sila din ha. Magidon niya ilang ginapagitawag niini. Ginapaminawan, no? Kiniato ang programa mga katropa. Kanta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar karon din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahil labi na, dahil na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Frans, no? Lagan po tag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, uban niya ako mga katropa nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit agandagan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o ganit, so wala yung mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook live na, o nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayod og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook, ang atwaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan ha, aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre, labi na ang atuaga yung programa karon. Live usap kita mga katropa. Nadiin na makita og madunggan sa atuaga yung mga Facebook page. Oga, pwede ninyo usap, i-search ninyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment. And XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay Matag Adlaw. Dili lamang kini atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, labi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. Ayan, happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? Ayan, happy morning, mga katropa. Madungagan na usap ang atong mga kaibalo, mahitungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape no nga diin maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas nagkape ka na naggamot ka pa Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
0: Kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supper Plus Gold.
2: Daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag nga problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. May ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang Doc, kini naman ako ang ginagamit kining stick. Di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selyulan ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang no pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo no. So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural dili gid siya maayo mga katropa. So Sutton Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. Ha? So, abri ka na matag Domingo, hangtod the Bernes, alas 8 media sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dinhi gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, no? Usbon ko ha, ang atong schedule sa check-up, dinhi gayod sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes, o adlaong Domingo, no? Alas 8 media sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then na sa Davao, ang ato ang clinic address anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni aging semana. Tagbag taong pangita na. Tagbag pangita ang atong pasyente aso daw clinic, nasa agdaw sila. Pila na kaoras na tinuktuyok mga ganyan, nasa service na. Okay, medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din ha. Kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually at bang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Pikas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then Abrikana Domingo hangtod Bernes alas 8 media sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagayad kita sa Davao City. Sa Matina, sa Mati, no? Oh, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, maugayoy pag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga hika na ko. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
2: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain then mo appeal no sa paginhawa mga katropa basig na nag-indicate sa imong kidney area na no? And then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter basig sa imuhan nang gitawag nga appendix na no? Kung dili man good normal ang bowel movement and then magsakit na dayon ang right side basig aduna nay appendicitis ang usa ka tao or barado ang iyahang ascending colon so kana nga mga symptoms kinahanglan maatiman dahil na ito. O din na ito padugayon. Kung padugayon ito, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? Sa tuwagay yung texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayom hatagan dahil na og pagtagad. So kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Health Clinic. No, kung Dolcas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Mati ka, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung Dinikas Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, din higayod sa Tagum City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, ganong gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw no. And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime habang napaka din na sa inyong balay ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kayo gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay kadalis trabaho manang pagkagabi dito na mabawi og kaon nako po mga problema no nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system and then ang mahitabo pag abot kina ay di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw, no? Naitabo, constipation. So, kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabi on. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon og pure pipino juice and celery. Alam mo, celery, kining kinchay, no? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay yung kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O, lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santan Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na tog paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak kay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi og Santan Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula buntag ala 30 minuto suman ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas. Welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa ato nga klinika. Mo nay gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo nga moadto sa ato ang klinika, no? Apan kung adunay budget moadto klinika, oh, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang ato ang Santan Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon, no, sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa, nga di naayo sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod ka na sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Nga diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga diin niya ng papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika makaingon jud nindot daw kaayo, no, ang serbisyo nga atong ginahaton. Mo asa ka na gitudloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot especially sa mga kabayan nato nga limtanon. So kana mga katropa, ayo kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Magbasa tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya atong programa, mga katropa? From 656, no? Good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santan Plus Gold. Pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no, sa naghubag nga walang tiil, no? O paa ba to, no? Kaya paa may leg man ang gingon. Isan pagkainom o Santan Plus Gold. So, ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya o Santan Plus Gold. Para ni sa kahibalos tanan ha. Ang atong sa aton Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful pina sa atong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagahinom ni ini, buot pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tao nga di nagahinom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag natog Santon Plus Gold King. Ano man, bawa gahinom ka og Santon Plus Gold, unya sige gihapon kag kaog bawal, no? Wa gihapon, mao na igingon nga wa japoy jamo. Inahanglan nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas uban ni sa paglikay sa bawal, no? And then uban ni pajut og naturopathic modalities, mao ni pangutana, no, sa atong texter unsa pay angay imnumon or angay buhaton maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, no? Una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So mo na mas maayo, i-check na to na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka o pure carrots and pipino juice. So, ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabay na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na. Pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang, dilaw, or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka, ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara, pure ha, ayobutangig asukal or tubig, pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold, buntag, 30 minutos human ikaw mikaon, o 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya, matingal lang, ano nga ba ni Kuyos ang hubag? Mapun na, no? Kagi tipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. Tanawa, dako kay na og kausaban for just one

0: hupong sa usa ka tawo sa dihang kung kini hilig mukaon or mapagkaon nga taas og asin. So kinahanglan ni kayan dyan na automatic na sa mga kabayan nato nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So mo lamang ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong orasa ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makawaban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.
1: Susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4:35 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga sa kinakaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tada! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Ang proklama nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

0: morning mga katrapa. Morning, Master.
1: Isaka, sana nga kuha kinchit niya, pod.
0: Asa man?
1: Dayana. Good. Good morning, mga people, mga my friends, patod pa ni katrupang Alan.
0: Morning na ba?
1: Morning na.
0: Mao ni tagum. Abi nimo kanang likod nako. Mao na tong flyover.
1: Haba.
0: Ang kilis sa flyover ang dabang karutang establishment.
1: Kusa man nga establishment nga labang karuta.
0: Kato na si. Mao to nga tagwa lang tag 90 discount percento na lang.
1: Grabe no, grabe. Pero sige lang ana man. Oy, la. Buhay nga, asam na ko di para mo lang. Ako, sinsya naman mga katropa kay Muraga, ako mata, Muraga, gulugwaon pa na ako mata, ha?
0: Daan mo na sa onam.
1: Sa onam na, mas arang-arang itong na ako'y dalawang na ako'y kuhan, ganyan yung antipara, para di kay lata, no?
0: Mauba, ito'y panabon sa panakip.
1: Yes.
0: Panabon sa panakip, ha?
1: Exactly.
0: Bitaw, Master, lunis na po.
1: Okay, lunis sa sadbong. Ugmane, mudayo ni lunisa, ugmane po, lani. Oh. Martes na, pon.
0: Oh, karong adlaw lubog po ni Antonio Tilakas, Rodlawas, Banay-Banay. Akong banas ko gagaw.
1: Ba, unya itong gisgot na lang kapatay po ko. Unya itong pagsugod. Unya na, ito na bigyas na niya.
0: Basbayo mo ng sugda itong patay
1: ko. Ayaw.
0: Karong mura patay itong oras. Dali na kayo.
1: Ayaw. Kapo lang ang sugda na ito nga mo sayaw, kapong.
0: Ah, di ko mo
1: gimingaw na sila.
0: Hindi
1: ko mo sayaw ron. Gimingaw na sila ng sayaw. Ano mo pong bakit? Grabe, nagkakinag request na.
0: Lain na kayo mo sayaw nga naibuhagi pang haya.
1: Anay, kwanday.
0: Duha ba
1: yan? Bakit? Kami, orang yang gilubong ang guwang-guwang gani, magulang sa kupapa gani, lang medyo okay mga ikugapon. Ana, huwag na ginabuhay mong.
0: Gilubong naman to.
1: Oo. Ana man na siya. So, pakitay, may mga stepping ni mo. Diyan kay, nagkuhan man na sila.
0: Karong panahon na, Muraga, wala sa kay Luya, Muraga. Luya. Murag na, Muragwa.
1: Ayaw, sige.
0: Murag na, election, Muragwa.
1: Ayaw lang, ayaw yun. Ayaw pagiging nanabong. Ayaw pagiging nanabong. Abi pa lang, wala na ginam rin santo na gold ko kaneng asanton plus gold diri kaya
0: gold
1: ayo si galaw ko di akay ba di anak yung kama intonsis di juga di agyon
0: asanton gold coffee
1: ayo di pa hinay mo asanton gold coffee di
0: ayo
1: na pala santay di pa ako kita di pa na pala ko
0: asanton gold man mo ako kay pa asanton plus coffee mix ni gamay man ni gamay masasay na koron. Tingnan ako, di man, mauli ko pa man.
1: Na kinakuan, magulang ano mo gabi ko, nagpag-abot ako, nag-inom biya ka.
0: Inom gani.
1: Okay. Wapang man abot, man naman sila tayo-supply din. Ano na, nag-aras sa pagmayo na.
0: Ang ginagmayon lang na, ginagmayon na to. Mauli ni gamay ni.
1: Pero at least, nag-kuan ta, muna itong kape nga.
0: Survive ta.
1: Uy! Bago na mo niya, ano mo si Ipta na nga, ipangtaan nyo niya.
0: Sige, pagpanaan niya nga.
1: Panaan siya, kway kubit. Sige, panaan. Ipta na. Kuha na lang taan nyo na, sa mukha na.
0: Wala kang si Master, buntag ka na lang. Kuha lang gapon, nagunit lang gapon.
1: Oo, mangambya mo kita po. Mangambya mo kita po. Kaya, lison mo kayo hindi ka mangambya po. Kunyang mag-neutral lang ka permiti mo.
0: Oo, gani.
1: Mas light ka niya mo. Bahagto panukas, ubos.
0: Delikado, Master.
1: Oo.
0: Ito, Merkul, Lunes, Pizza 17, di kabulan, mga katropa sa Agosto.
1: Oo.
0: Doon na lang kita kayong Brino. Bantog rin nga ito na klaba yung gabi. Oh. Niya ni Kalit, ang panuktok sa balay. Pagkuan ako, mulusot na ito, magagatropa si Marichan. Ikaw ay, wapa kita.
1: Wapa, wala pa. Ayaw sa sayo. Sayo ni Moy.
0: Exciting kaya ka nga. Ang kumpanya, naglibog na kayo na
1: libog na sa na pa na sa mana na mana na mga bang kumpanya na sa din mo kan simre ginay lang pinaka kwal sa mga kumpanya ay kanang sana
0: oh mo na pinaka bugat
1: bugat kayo
0: ilang mga dagway tanahon
1: mama na ko ako mong live ako kanang labi na inig tongtong na kanang huma ang ako nga sign ana pag naana na si Jose Marichan pag magsugod na ng kadayawan
0: oh kana
1: kay pag kana kay Agosto no na dalira kayo
0: okay tapos mo kadayawan gapon
1: oh mo na naoban kani mga registration na ay mga ang last song nila nito kay mga kwa na mga Christmas song na. Nanay mga Christmas song. Saon man ani mo?
0: Ako ang first song rin kay Ben, yung katapusang song kay Song.
1: Ay, grabe, grabe yung kayo. Kong, ayaw panginan na bong ba kayo.
0: Ano yung ingon, master? Sabah na, ikaw na, una-una, nantay gadako ni mo.
1: Ay, kabalaka kayo.
0: Ang imong buhi, galo
1: ko. Naman tayo turbo. Kana naman tayo turbo.
0: Saling kita ng turbo. Mato pa ni mamili. Mato pa ni mamili. Kani si Kidong, iha kuane katong ihang kufi. Kang kuan, kisatong isa, kuan, anak, kang inday ka rin katong tagutoy, sa tagutoy. Oh, niya ako ada turbo. Sige, contest tag asay murag nokos maglakaw ani.
1: Pero pinakalindot yun nga, pinakalindot yun mga katropa bong sa mga kanmainana kanang pagpatuski gyud. Turbo, turbo gyud.
0: Ang kana si former mayor nga si Arnel Setoy sa San Isidro sa una sa sa bata. Iha tugatoy niya, Unyag bira sutoy.
1: Unyag bira sutoy niya kato kay ang ato ano niya pinakanindot niya kay twin turbo man eh. Sutoy kayo kay turbo.
0: Pero si, si ato kagang mayor Jose Joe Rilampagos, ilom-ilom lang, usa ka iha no?
1: Mana siya, inga anak bago rin pinag-isuranay ni mayor Joe. Siya nga, okay Joe kay turbo dai. Ano siya, okay Joe kay yung turbo kayo. Kaya mo na akong ginatag ni Charles ako ah. Mga ginagyod, no?
0: Ang turbo pa rin si Charles po dahil.
1: Oo, nga, alas siya nga, kay mga naman siya nga, ang turbo man ko, dili mo na isa nga yung pangkuan lang, ka nga pagtrabaho, ano ba?
0: Siya pang endurance.
1: Endurance ba, o? Yan,
0: katropang master. Okay, kadiyot, master, mag-ampo sa ta, master, o, yaron nga,
1: panalagay
0: si ampo na pong. Taga, master.

0: Alright, balik dari Baga Terlepas Satong Pagparagupan Bagaga Iksaudan Satong program ang inyong tulad ng unang adlaw karo Baga Terlepas Satong program ang exciting Pilipinas adlaw ng Lunes Usbon ko. It's a 17 regyo de Gabulan sa Agosto tuig 2026 na mga kaigsunan. Hello, welcome na sa mga katropa sa atong pagparaguban. Live na live kita nga inyo makita padungog. Ini mga katropa sa atong sibihanan sa XFM 107.1 Tagum City, XFM 99.1 Mati City. Kumusta man taga Mati karon? Mga master, kumusta mo din mga master?
1: No, kumusta naman mo diyan sila si Nato Kabisi Quadri?
0: Si Bipo.
1: Katunyan hindi gabi? Murag si Kwanto na yung gabi din si Quintasio.
0: Si Quintasio, ako kabantay.
1: Tuwag na ka. Murag nakakita ko kay ni Tingog man si Butchuloy ba?
0: Tulog na ko. Basig, gabi ito siya ni biyahe dito.
1: Gabi ito.
0: Ni biyahe yung langit.
1: Biyahe po na biyahe yung langit po.
0: Hindi, pasubida mong
1: guga. Pasubida.
0: Gikan ka sa diya sa... Kuan gikan sa lupon pa ana ona bilang subida pa yung nga sumanik
1: pa subida bita po tama po
0: pagabot dito sa babaw pa gyud makita badas makita na nimo ang mga dagat wow dagat
1: oh, sleeping dinosaur wow sleeping mata na diha mata na
0: ana ramad na diha kumusta po sila karon si kuan si paring Inday Karing pim basta ni paring Inday Karing
1: diha salamat kayo
0: no sa kata magkuan kuan ani tigum-tigum balik no magtapok na ba no sa kadto kana kuan ba kana mag istorya gud niya with matching nagubo ng Son.
1: Yawa ko. Di basta-basta na yung muha nga. Okay. Di basta-basta po nga.
0: Kaya sila, ramay mga ipangbinisinan sa kuan karon sa labang makagagahom.
1: Nga naman.
0: Sila man nagipangbinisyonan.
1: Na yung mga inaanali na mga kuwali. Ilahapon na. Ilahapon na bong. Muna diya mga katropa ha. Sa mga kuwali ha. Ayaw mo kumpiyansa diya karong mga panahon na. Kaya siyempre, ang panahon na doon hindi na mag-inita bong. Ngunyan pa kuman o. Init kayo. So kinanglan yun na ito. Minom talagang tubig mga katropa. Ayaw yun mo kumpiyansa. Labi nang mabibiyahe mo. Ayaw yun mo o kalimot o dalawag payong. Labi na yun itong mga kuwan. Mga ina mga tiguwang na nya inom mo og kining food supplement nga kanang mo na ikaroy gikagumtas kabisayan og Mindanao wala lain ang ato ang
0: produkto
1: sa Easter Health ang atong Santon Plus Gold og Santon Vitamin C
0: yes.
1: Inom na yun ay kasi mo ang Santon Gold Coffee Mix ha
0: Gipang gold na ginako
1: ni nga grabe jo kayo eh Mau na dia?
0: Pasok ko nila.
1: Napi ay ko piansa lagi. Ay ko piansa bong, ay ko piansa bong ha.
0: Nagtuo ko ka ng bugnaw na, mura mag-chocolate.
1: Chocolate. Pwede di ay?
0: Nagtuo ko na mila sa tabliya. Tabliya na ng mila.
1: Si Pariya ka to, kailan ako nga nainom siya sa, inom siya si chocolate diya sa pagkiruhan sa unan, ingon siya nga. Pag-ingon niya nga, pag-inom niya sa chocolate, kaya di man na mo ka ng pure nga tabliya, di man na mo aso di ay. Dito siya inom mo, ala siya, paso yan nila, tuloy yan luha, siya ganun.
0: Mingaw ko
1: tiyo. Ay, mingaw na siya siyang mama daw. Mingaw. So si Octro sa isa, pag-inom siya, mga po, mingaw mo siya mama ba, ay siya wala, luoy ko niya mo.
0: Unya, katong negosyante, kaya naman ako, akong ano man ni ako mga customer, hilak man nila hidak. Iya po itulawan ang tsokolate, hilak po siya.
1: Hilak po siya.
0: Check, ano hilak mo ka-check? Mingaw ko China.
1: Mau na diha.
0: Mingaw ko China.
1: Mingaw sa diha.
0: Mau na diha.
1: Ay, nako.
0: Balik na rin, Master. Kagahapon na dito ta. Abot kita sa bukid-bukid kagahapon itong napita sa Tagasan. Tagasay ka na tanga ng Libuton. Abot na Libuton kagapong. Kaya Tagasan, sako po ni sa Gupitan. Inom ko ng Tagasan, pirmi kay naamagoy dakong luna din na akong amahan sa unang gigikad. Unya, sang iuno ng mais, wala nagibalik.
1: Mo na yung mga kabisyan na gapon.
0: Dito may gapon. Nagsabot ay may kong unsa adlawas na mo ato sa haya sa mong kuan. Dito sa Labon Sulok. Ato ko gagapon niya. Fiesta ba po dito? Fiesta mo na dito sa ila ni Kapitan Rodel Impas. Ang kuan ka ng umagad ni Kagawad Sani Algabre. Kao na punta kay Fiesta God.
1: Siyempre.
0: Kao magtagway Fiesta.
1: Kao magtagway Fiesta. Mag yun.
0: Bitaw, sa may buntang yung tanah, bibo kagapon, daghang hantak. Daghang hantas. Pikas bahay, naitari. Sa pikas gamutan ako, naay basketball.
1: Dagagapilian.
0: Oh, di arin po kas pikas kilid bahay. Ada kan perkenalan tu?
1: Bukna. Wangi na.
0: Wagol yang agih. Bitau kegahapun maga ketropa. Ada kan maga pista nak gian kegahapun? Asunsen pista pun dia?
1: Mawa?
0: Pista pun dia asunsen.
1: Bukan anak pista kod gahapun kod.
0: Nakit anak ko si Murjo kegahapun. Wag na sila sa gym. O na, naampun to si sila Aldo, Morgana, ningabot.
1: Ah, siyempre, alam mo, ilaman ng mga, kuwan niya, ilaman ng mga area niya. Si Sorry.
0: Uy, naama si Aki, nagtanaw sa to, ah.
1: Ha? Kisama si?
0: Si Rodolfo Gana Sumatra.
1: Uy, salamat kayo, salamat.
0: Aki, kumusta mo dihay mong Aki?
1: Ah, salamat kayo niya, ah.
0: Ano din si Aki? Kinne, bata pa ko nagtanaw na kong master inday tanini.
1: Ah, okay. Happy day.
0: Happy to magkaka mag-utsinta.
1: Wala din na ba? Wala din na ka lang sa iyo, manang nanggugis na din na, day?
0: Mabis na kaubang Rini Arias, mga haring banta, ah. Haring gangis din sa mga photographer sa kuan, Davao City.
1: Ha, mga ba?
0: Kaubang sa Charles Maxi. Pero manghod pa si Charles Maxi sila kasi Rini Arias yung kanin mo yung nagkuyog.
1: Mau.
0: Bitaw niya, si Adeline Argunsa, maayo gabuntag ya. Oga maayo gabuntag pud sa akong sakop diri diha sa Purok 6 Mamakaw Kapalong Davao del Norte. Oga condolence di ay kang Ninong Urubin, namatay na pulis ng bibi. Namatay ng bibi Umanya. Katong adlaw nga Miyerkules pod pizza 3C, namatay ta ang asawa pod ni Ninong Urubin, Umanya. Okay, mga giilara po ni mga maragga kuan sa mga ginikanan. So, wala na mga ginikanan. Maragila po na mo sa mga ginikanan. Kaya mga silingan na mga suod bitaw. Namatay na po di ay. Ano naman kinabuhi mga tropa. Maabot ang mga senior na. Basta mo abot sa edad ka sa isinta. Kuan na siya, kanang nakagol na ta.
1: Bonus.
0: Okay, 65. Sa gobyerno pa nakaabot ang 65. At least nakakuan ka. Naka-retire ka. Sa gobyerno o sa private, minarbaho ka, 65 years old magyod ang cut-off sa imuhang paghatag sa mga SSS. Kuan ka, pensyon na ka. Pero kinahang lang po, nga kaabot ka 120 months imuhang kontribusyon. Aron dako kag makuha ng mga pensyon. Ana, may kamaster, sobra na. Kaabot na ihaga, 300 na iha.
1: Pon, malayong ginong.
0: Unyag magpensyon ni daghan kayo niyong magkuan.
1: Ah, siyempre, daghan pa tagbabay. Daghan pa tagbabay. Ano man na bong?
0: Daghan ka tagbabay.
1: Daghan tagbabay. Ikaw, daghan ka tagbabay, wala?
0: Daghan, oy!
1: At least, bayot ka, dili.
0: Lison, mapag manlaki ta.
1: Oo, gana. Lison, mapag
0: manlaki man ko.
1: Dapat mababay, yung kagyan.
0: Mababay, yung ko. Awa, daghan kayo kong babayang kitanaw.
1: Oo, gana.
0: Mabita na nga, bisan og walay ang tirapa ni si Master, hayag kayang pananaw.
1: Alang-alang.
0: Mga na vitamin C siyang mata.
1: Alang-alang, kung sari, naka-Vision X Plus mata.
0: Maugali.
1: Saan mananin nyo ng produkto sa Yeast Health nga, hindot man yun kayo yun.
0: Ambot ba't yung mga produkto sa Yeast Health, mga katropa, once nga makatilaw ka, magbalik-balik man
1: yun. Balik-balik kayo.
0: Managingon ta, akin eh.
1: Balik mga ito natagam, o sa ka ito nahigam. Di ba?
0: O, libalik din natagam. Ang nahigam.
1: Nahigam, o, ano man na, ha?
0: Mga Recaport family, di ay, kang Ebe Recaport, kang Manding Miguela Recaport, diri karon sa kwan, mga kabataan, mga kaapuhan niya, diri karon sa Sulop, Davao del Sur. Kita-kits ta diha karong Friday, maka-adto mo sa Labon, sa vigil, last vigil ni Mama Benita Alingalan Repolio Algabre. Ang pangala ako ni, kaya mga kaliwatan yun. Magkita-kita ta diha. Kaya kinipo si Mama, mo nagi ilang inahan sa Labon, Sulop, Davao del Sur. Kani, kusog manambag ba? Tambag sa mga bataan, kung na mga bataan, tambagan gina niya. Mauna yung mga di maglimtal, mga tropa din ha, sa mga kuan, sa mga kabataan, mga idaran po. Yan, mauna yung dangpanan, mga katropa. Alright, padayon ka punta rin, mga katropa, kaya wak matang
1: undangan. Okay, wak matang undangan eh.
0: Unsay may mga balita rin, Master?
1: Ay, so, say, matropa, unya tatal, at tangala to ang mga balita ni katropang Lars Anyulbong, kaya dala siya gi-andam sa to, ah, kay matod pa ni katropang Larsan Yul nga naay si Quintay 550 ka mga kapgo nga kanay nga malampusong migraduar sa trading sa diya sa may Davao de Oro. O niya, ito nang sayro niya. Ano kay kanay, andam lang ko niyo servisyo ni.
0: Muservisyo sila.
1: Muservisyo ang mga kapgo. Kanay nga ni
0: Graduar. Oo, abin lang si katropang Larsan
1: Yul. O niya, usama man ni istorya ha, Bong Ping. Nga, usama water system mo ko niya project sa barangay... Saan na siya? Karkur?
0: Karkur.
1: Karkur, niyo ko rin niya. Saan mo na siya katinood, be?
0: Andam na muna.
1: Andam na siya.
0: Isugda na, isugda na.
1: Isugda na. Niya, kani 5 million kapin nga balor sa...
0: Shabu.
1: Shabu nga nakuha na ko niya. Aba.
0: Nagpakitang gilas ang bagong hippie, bagong YC karong hippie sa kuan sa Panabo. Sunod pag yung mga...
1: accomplishment.
0: Yung mga accomplishment sa anti-drugs. Daghan po kayo na yung droga sa gasa.
1: Ah, daghan o. Daghan. O sa maling 25 ka mga beneficiary beneficiary sa socialized housing gihatag mga kuning gihapon sa
0: aba. Kuan, gada
1: mga training ni? Mga training?
0: Training. Para diha sa nasa yung mga driving course training. Mm. At least nga libre. Kaya magbayad, diba kano ko? Doon yung mga training sa drive, no?
1: Hmm, magyan. So, kaning, sa manibong, sa kaning ako po tala ni Bong, kaning 67 araw ng Santo Tomas. Wala, malampuso ni Dili.
0: Ano lampo?
1: Malampuso.
0: Lampos na ito eh.
1: Mayo kayo.
0: Basta ganing nahumanan, lampos na.
1: O sa manibong, si Mayor Colin, ang sila personal man ko nga nagigduyog sa...
0: Duyog sa 49 Fiesta of Senior San Roque sa Sitio Hayagan sa Maragusan.
1: Aba.
0: Lugar na ni... Katropang Kinit.
1: Oh, diyan na. Diyas pala po City. Sa mga polis nga nagpahigayon, magkano ni siya ka Seaborne Patrol. Sa kusalar, kuyaw gayon
0: eh. Tungod sa kadaghan karong mga kontrabando nga giagis dagat, ibalik na noon itong pare sa una. So, ang ato pong kapulisan, itabang na sa Coast Guard sa pagpatrulya sa kadagatan aron masumpo kini mga illegal nga ipalusot
1: naman sa kadagatan. Di basta din na imuhang kwan mo ha. O niya, ang subsidy para sa mga driver nga ipangata ko din. Ganyan po. Aba! Be, ito rin. Balik ka na ito niyo.
0: Balik ka na.
1: Oras, alas 5, ano na?
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan na ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir.
7: Dili ko kaklaro
6: gabi na og madugayan kog tutok sa computer, magluho og magsakit akong ilog sir dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula sir diri sa ilalom. Mo tuwa ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha sir. Nauli-an jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The secret of health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The secret of health.
4: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Abutikan Nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: Exciting Pilipinas! Alright, panahintar mga katropa sa atong pagpanaguban kaya huwag mga tamangundang mga katropa. Master, naapatay. Niyari Master, kaya daghapan ito mga kuanri ay Master na nakaumbaw dahil din ni Master.
4: Ano sa siya?
3: Daghang mga nag-chat niya.
4: Ato lang nga unyan ato natiraho na kaya ato ni nga paunuhon ato ni Silar kaya nagpanikad na kaya unyan ito taon. Ato na lang pangbigwasan mong na nagtanaw nila sila diya.
3: Nagtanaw
4: din na sila diya. Sige ba, kunasa na niya mong. Kisa man na diya.
3: Address sila si Kuan, si Ma'am Nita Valderosa. Harold Salang, diri karon sa may New Sambog, Kuan, yung Corilla. Na-apuri si Dato Jerry Sisbino, din ito sa
4: basta.
3: Aba? Na-apuri si Ma'am Lia Manalaysay. Na-apu si Josepina Tinambunan. Oy, Mads, good morning diya man sa Bukidnon. Na-apuri si Elmer Korean, Curioso, Cabillo. Naapo din si Kuan, si isa pa ba na si Ma'am Nancy. O, gahapon di ako sa Sawata, Ma'am. Diretso ko gla libuton. May buntag diyan ni mo, Ma'am Nancy. Kuyo Guskidong gahapon.
4: Mm-hmm.
3: Sabay dito sa Kuas Bukid.
4: Dito rin mo rin, ha?
3: O, nakasabay dito sa Ilaninong Sani. Pagkaon ay Miglansunis. Harman ang life. O niya, naapod rin si Kuan, naapod rin si John Jampon. O, di basta-basta, John Jampon. O niya, nga rin kang bro Milan Ulog. Naagya po din mga katropa. Karong nga tanaw sa ito, agapaminaw mga katropa. Okay, Master, biradahan na ito si Katropa.
4: Aba, sila ko. Yes, ariyan na mga katropa si Paring Lar. Okay, patol pa si Queen. 550 ka mga kapgong malampusong may graduar sa training sa Davao de Oro. Andam ng mo servisyo. Adi ala live sa report karong butaga. Lar sa Jol. Lar!
3: Gwed lang.
5: Live report. Andam lang mo serbisyo sa katawan. Alang sa kalinaw. Ang 550 ka mga kafbu. Active auxiliaries. Kini human natapos ang 45 ka mga adlaw. Nga pagbansay. Ubos sa basic military trainings. Class 0 to calendar year 2026. Nga gipigayon sa 10th Division Training School. Camp General Manuel T. Yan Sr. Niato Agosto 14, 2026. Gihatagan o gibugato ni Chief of Staff. Sa 10ID, Colonel Silas Tras Montero. Atol sa seremonya. Nga ang kinaya, disiplina, integridad, o dedikasyon sa magserbisyo sa mga bagong migraduar. Sa ilang responsibilidad, isip mga ka. Sumala pa nga mga bagong nabansay nga mga ka. Adunay dakong papel sa pagbintinar sa nakabot nga kalinaw og seguridad ngadto sa mga lugar nga kani apektado sa Communist Terrorist Group kon CTG isip mahinungdanong bahin sa Integrated Territorial Defense System. Dugang pa nga dakong tabang usab ang mga bagong ka sa External Security Operation kon ESO. Lakip na sa mga misyon sa Humanitarian Assistance and Disaster Response og makatabang sa pagpanalipod sa teritoryo og dugang puwersa sa dibisyon sa pagtubag sa mga isyu sa seguridad og humanitarian nga mga panginahanglan. Samtang gipahinumduman 10th Infantry Aguila Division Commander Major General Alvin Luzon amang nasangpit nga ang disiplina, profesionalismo o maayang relasyon tali sa katawan. Kinahanglan nga magpabiling pundasyon sa ilang pagserbisyo samtang nangandam sila sa pagserbisyo sa ilang tagsatagsak ka mga komunidad. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
3: Kanindot lang karon sa ilang mga kapgo karon, di mo may ilang kapgo.
4: Okay, army na kapatang.
3: Uniform.
4: Uniform, Ay, kapgo gyapon, pero...
3: Wala may kaputang kapgo.
4: Wala yung kaputang kapgo.
3: Army ra army lang nakabutang.
4: Wala kapoy gukon anak, kapoy gukon. Wala.
3: Unya kanang tan-aw nimo, mo regis nag regular ng mga
4: enlisted.
3: Kanang kuan ba nindot kay mga uniforms, napik ayo tan-aw nimo.
4: Oh, yeah, tama.
3: Unya di presa una makapgo sa una, mahibaw-an nimo kay mga salin-salin nga uniform katong gipambiyaan ng uniform at ipanghatag sa mga kuwasa una.
4: Nay may nana.
3: Kusaw na kaayo. Oh, di ba?
4: Wala kuspaw na.
3: Oh, kuspaw na kaayo.
4: Nay mga igusbala.
3: Oh, nanay mga. Oh, so man ni kanindot karon ni kap gobaron, kompleto nag mga support nanay mga sildo. Sa una, pilari allowance taon sa una, 800 ang bulan, na pagay 500, wasay volunteer pagyod. Katila pagkakasaba sa imong commander, tilisura. Unya, mano, hubug-hubugan ni mo, imo sulungo ni ko, ang mga regular itong sundalo, mga managan ito, mga ambak, bambutan.
4: Wala na naman auto sa una.
3: Wala na. Kaya daghamang masagoy po sa una, mga official, God. Mga daug-daugan ba? Alright, sometimes sa Pikas Bahid, mga katropa. Exciting Pilipinas! Ayong balita kini mga tropa alang sa taga New Corilla, labi na sa barangay Carcor, New Corilla, Davao del Norte, gumikan kay gisugda na ang pagmuntar sa mga ekipo o materialis alang kini sa pagtukod sa water system project sa maoga barangay human kini matupagi groundbreaking ni Congressman Di Carlo Oy sa una nga distrito ni adto milabay usab nga adlaw o bulan. Kani dako usab ang kalipay sa mga opisyal sa barangay ilabi na ngadto kang kapitan Simbahon tugod batod pa kay usak kini sa baga dugay na usab nga pangandoy sa katawhan sa Carcor nga karon na padulong na usab ngadto sa katumanan matod pa usab ni Kap Simbahon dako usab agatabang sa baog nga proyekto tungod kay makatubag kini sa problema sa supply sa tubig o gadaghan pang residente ang gilauman nga makabenepisyo niini sa umaabot ang maoga water system project kabahin kini sa mga priority project nga gipunduhan pinaagi usab sa General Appropriation Act kun gaa 2026 mas maayo matupang serbisyo mas komportable usab ang kinabuhi para kuno sa katawhan mga katropa. So kini mga patubig karon ni Congressman Oy Carlo Oy o Di Carlo Oyo Oy mga katropa is naapoy 10 million pud nga patubig yapon ang iyang gihatag diri sa bay Libuton. Oh, Libuton ni Barangay Kapitan Rodel Impas. So dili lang kay para sa supporters ng iyang mga serbisyo ni Carlo Oy kay sa una magod na andan sa mga politician kaniadto kung asa tong supporters abunda no na kung asa tong nagakuan dili wa ga suporta pa nang sa eleksyon looy kayo magkatropa kulilat ang barangay pero ang uban nga official magkatropa after eleksyon humana ang eleksyon pantay na ang pag-alaga pagserbisyo mga katropa di na paingon oh tag-asa kay kanang suporta sa una kay kasagaran mao nito madungog labi si Davao sa una akap di man ato akap nganong ato
4: laban na
3: kalaban akap
4: pikas na pikas
3: kag kuan di Guzman akap niya kan duterte akap lain na pud ang minaw noy Davawin niyo ka kinsa ang mahimong official matud pa kuna ato na natanan serbisyo na natanan pag abot tapos sa eleksyon natay kagawasan di ba Ma'am Ruin o Ma'am Bani o Sir Ruin Carbon diri karon sa asa may dapita imong lugar nimbaya daw siya. Good morning diyan yung tanan mga katropa. Alas 5:00 samtang sa Pikas Bahin kapin usab gato sa 5 milyones ka pesos ang kantidad sa gituho ang Cebu ang nasakmit kini sa gipahigayon nga drug buy-bust operasyon sa Panabo City na tumilabay nga adlaw. Gani nasikop sa gipahigayon nga drug buy-bust operasyon sa kapulisan ang duha usab kag ilang high value individual nga sila si alias J ug alias Princess. Alas 8:30 sa gabi yato nga nakalabay usab nga adlaw sa may Barangay Salvacion Panabo City Davao del Norte. Gipangunahan kini sa ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel Gino Sidal, Officer in Charge sa Panabo City Police Station ug usab sa mga personahe sa Sikyan Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug yuman sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte. Agad duha usab ka suspitsado mao ang usa ka 26 anyos nga residente sa Carmen Davao del Norte ug usa ka 23 anyos nga residente usab sa Compostela Davao de Oro. Nakuha gikan usab sa operasyon ang 20 ka pakiti nga adunay sunod sa ginudahang Cebu nga gibanabanang mutimbang ato sa 800 gramos ug adunay standard drug price nga 5,440,000 kapisos. Ang mga nadakpan o nanakaron sa kustodiya sa Panabo City Police Station alang pa sa tukbang dokumentasyon o investigasyon. Giatubang sa duha ang kadidakpan ang posibleng mga kaso tungod sa paglapas kini sa Section 5 o 11 o buskin sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs of 2002. Padayon sa karoon ang panawagan sa Panabo City PNP sa mga residente na magmatngon o mutaho dayon ngadto sa ilang abatan sa mga kadudahang kalihukan aron lamang magpadayon ng kalinaw kahapsay nga sangadto sa komunidad sa Panabo City, Davao del Norte. Alas 5:18 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Diri sa Panabo City, hatagan usab og oportunidad ang 25 ka mga identified beneficiary sa socialized housing program nga nakadugang mato, makadugang kini sa ilahang kahibalo o kahanas sa pinagi usab sa driving in situ orientation and training needs assessment nga gipahigayon kini niadtong Agosto 15 tuig 2026 may Valiant Technical Institute and Assessment Center and sabay Barangay San Francisco, Panabo City. Ang kalihukan gahimoon kining aron labang nga mahibal-an ang mga training needs sa mga benepisyaryo og maanda matud pa sila alang kini sa angay nga skills training nga mahimo matud pa makatabang sa ilahang gipanginabuhi og sa pagpangita og oportunidad sa trabaho gani gipanunguhan ano sab og gipadali ang maong nga kalihukan sa local government unit of Panabo pinagi usab sa Office of the City Mayor housing nga seksyon isip kabahin matud pa kini sa pagpaningkamot sa paghatag usab og adugang nga suporta og livelihood opportunities alang kini sa mga beneficiaryo sa social housing program dili labang nga puy-anan kun dili opportunity usab alang kini sa mga maayong kaugmaon mga katropa. Alas 5:19 na mga kaigsunan rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin sa Santo Tomas, Davao del Norte. Malipayon usab nga og makulay nga gisaulog sa Tomasinos ang ika-67 nga founding anniversary sa munisipalidad sa Santo Tomas, Davao del Norte nito ga milabay ng Agosto 14 tuig 2026. Inaktibo usab nga nakiguban si Congressman GM Lagdamio sa mga lumulupyo usab isip kabahin matud pa sa maong nga selebrasyon. Sayo ga buntag pa niya na lamang adunay alas 5 antak na sa buntag giplastar na usab ni o ni partisipar na usab si Lagdamio sa usaka ginatawag to ga festive parade nga nagsugod kini sa may Santo Tomas National High School o gamitapos kini sa may Santo Tomas Cultural Gym. Giyawag usab o gagipanguluhan ang maong kakalihukan ni Lani Mio Roland is Dihisika o Vice Mayor Inday Los Dihisika uban usab sa mga lokal nga opisyal o mga lumulupyo sa nasigutang lugar nga mipakita kini sa ilahang suporta o kapanikiusa alang kini sa ika-67 nga anibersaryo sa lungsod. Ang pagsaulog usab na himong higayon dili lamang alang sa kalingawan kundi usab sa pagpahinumdom sa kasaysayan o mga nahimo sa Santo Tomas sulod mismo sa milabay nga mga dekada. Gipasiug daw usab niini agapapil sa mga Tomasinos sa padayon matun pang pagtubo o pag-uswag sa ilang komunidad. Kada iya usab nga pagkikitamayayong sa selebrasyon, ipadayag usab sa nahisgutan nga kongresman ang iha nga baayong nga paghinaot alang kini sa mga Tomasinos o sa padayon usab nga pagpalambo sa lungsod. Ang ika-67 nga araw ng Santo Tomas, nahimo kining hulagway sa panaghiusa, garbo sa lokal nga identidad o paglaom alang kini sa mas mauswagon nga kaugmaon sa komunidad mga katropa. Exciting Pilipinas! Alas 5:21 na bayan, regapon sa atong pagpanaguban samtang sa Maragusan, Davao de Oro. Personal usab nga nakigdoyog si Mayor Cesar Clarion Colina Sr. sa malinpayon o makahuluganon matudga mga pagsaulog sa ika-49 na Fiesta sa Senior San Roque nga gipahigayon niadtong Agosto 15 tuig 2026 sa Sitio Kahayagan, Barangay Bagong Silang. Kauban usab sa alkalde sa maong nga kalihukan sila si Sanguriaga Bayan member Larry Bunyogan isip pagpakita bato pa sa suporta sa lokal nga panggabhanan ngadto usab sa mga kalihukan nga nagapalig-on kini sa pagtuog pag naghiusa sa komunidad. Aktibo usab nga pisalmot usab sa kalihukan ang Barangay Council sa Barangay Bagong Silang ubos kini sa pagpangulo ni Barangay Kapitan Arvin Florentino diin gipakita usab sa panaghiusa sa mga leader sa barangay o mga residente alang kini sa malampuson nga pagsaulog sa kapistahan. Ang 49th Fiesta of Senior San Roque nahimo kining higayon alang kini sa mga residente sa Sitio Kabahayan, Kahayagan o sa kasikbit usab nga mga lugar nga diin nakigatigom kini nag-uban o nagpartisipar sa pagsilibrar o pagpasalamat samtang ipahigayon ang tradisyon nga dugay na usab nga nahimong pahin sa ikang ilahang komunidad mga katropa. Alas 5:22 na samtang sa lain pang bahin mga katropa sa atong mga balita. Gipakusog usab karon sa Panabo City Police Station ang Ilahaga Police Visibility sa baga baybayon nga bahin sa siyudad. Pinag-usab sa pagpahigayon og Seaborne Patrol niadto ga Sabado, Agosto 15, 2025, sugod sa alas 4 sa city sa hapon. Gani ang operasyon gipangunahan kini ni Police Captain Alex Bitasulo, Deputy Chief of Police. Uban usab sa baga personahe sa Panabo City Police Station tumong sa baog nga pagpatrolya. Ang pagbaligon matud pa sa presensya sa kapulisan sa coastal areas ug paglikay matud pa sa mga illegal maritime activities tulos mismo sa ilang area of responsibility. Pinaagi usab sa mga regular nga pagpatrolya sa mga katubigan o coastal areas. Paligon usab sa kapulisan ang ilahang monitoring o police visibility aron lamang makatampo kini sa kalinaw, seguridad o protection sa mga komunidad nga anaa karon duol mismo sa kabaybayunan. Ganing maritime policing usa sa mga kapabilidad sa Philippine National Police. Dili labag ang police functions o maritime areas naglakip usab kini sa public safety, anti-criminality o pagpatuman sa mga balaod sa katubigan. Gipakita usab sa baog kalihukan aga padayon matubag paningkamot sa Panabo City Police Station na mahibong mas visible o responsive sa mga residente ilabi na sa mga lugar nga sakop matubag pa sa mga maritime jurisdiction mga katrop. Tantang sa laing bahin, mas gipakusog po sab karon. Ang mga programa pinaagi sa pagpahibalo nga ang mga driver nga naa karon sa official nga listahan alang kini sa Panabo sa pagkuha sa ilaga fuel subsidy nga ipakatag matupa ipanghatag karong Agosto 22, 2025 gikan kas alas 8 sa buntag hangtod kini sa alas 4 sa hapon sa Iskik Casbrig Gasoline Station. Tanawa imuha dia master basig na apil ka sa listahan master.
4: Sunod na daw.
3: Driver. Driver. So gipainumduman matud pa ang tanang mga kwalipikadong driver nga istrikto kini ga sundon. Ang gitakda matubang pizza og oras aron labang malikayan ang kalangan o problema sa pagaproseso sa subsidy. Importante usab matud pa ang mismo driver nga naa karon sa listahan lamang ang mahimong mutambong o muavil sa fuel subsidy. Walay tugutan ng mga representante. Kinahanglan usab gadalon sa driver ang ilahang subsidy card o subsidy card. Ingon man, ang klaro usab nga photocopy sa driver's license din mabasa ang tanang mga gikinahanglang detalye. Ipinumangnuan usab ang mga beneficiaryo nga susihon pag-ayo ang plate number nga nakalista kini ang unit usab sa nga dad-on sa gasolinahan. Kinahanglan usab nga maumismo ang sakyanan nga adunay plate number nga naakar sa official usab nga listahan. Busa lang sa mga driver nga naka-schedule, pwede niyo nga siguruhon aron masiguro kumpletuha ang inyuhang mga dokumento. Sakto usab ang imong unit o plate number o muadto gayon sa gitatakda gasolinahan. Sulod mismo sa inyuhang schedule ang maong pagpahibalo kabahin usab kini sa paningkamot sa pagpatuman sa hapsay o organisado nga paghatag usab og fuel subsidy ngadto sa mga kwalipikado nga driver. Gipangayo usab sa mga responsible sa programa ang kooperasyon sa tanan nga malikayan ang kalibog o aron sa hapsay ang og mapahigayon ang pag-apod-apod sa nasgutang ayuda sa mga driver.
4: Oras alas 5:27 na.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
0: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
6: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold, kay tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lukmal na sa bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. kapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa akoang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
14: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
15: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
16: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
15: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom.

0: Move for a healthier, happier you. Kinia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health. Yes to life!
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM. Katropa mo.
2: Alright, alright.
3: Balik na. Ramagat. Hinayin mo kayo kurbada, di mong?
2: Hinayin mo kayo.
3: Aksyo kang kaluya, di mong ba?
2: Richard Dominios. Nariusap kang Angel Pilitiro.
3: Pilitiro?
2: Nariusap kang Randy Canieda.
3: Ah?
2: Canieda man eh. Di may Canieda.
3: Ruha.
2: Canieda.
3: Ruha na.
2: Si Rodel Onok. Salamat yun tanan niya. Si basta naghapad rin yung master nga wala maghatag mga mensahe. Makita lang ni mo din.
3: Yes.
2: Napod rin ang kuan. Napod rin si Jair Pater. Maayo gabuntag Kuya Bong. Salamat mo dia. Diya karoon sa mga Pardillo family. Diyan sa kuan sa Bayuga. Kanang Gabuyan. Kapalong.
3: Gabuyan.
2: May buntag niya naman. Mili rin lang pagos kapala. Matupan niya rin. Morning Bong og Inday Tanin.
3: Hey, morning di ate.
2: Kang Elvin bigin yon. Good morning katropa nga Bong kapi-kapi samtang naminaw og XFM asang manok diha. Para mi nanghatag manok.
3: Oh, gani.
2: Elvin. Saldi Lingga og kagawad ninong, may buntag ninong sa Barangay Mamakaw Kapalong nagpaminaw sa Bustua karon nga dili sab kang Dominic Istay Lagunsa ko silingan ako ni. Ko ani ninang Irna. No, mga good morning, Sir Bong. Pa-shout out sa Barangay Ilang, Davao City. Salamat sa iyong tanan din na. Okay, mga katropa. Balik na rin sa itong pagpanag-uban, mga katropa. Alright, Master.
3: Okay, ato na rin nga. Okay na lang.
2: Naka-santon gold naman na sila.
3: Clear na dyan, clear na. Clear skin swap na dyan. Kaya ato na nga, ano nga, taga-bukid nun. Kaya si... kani Michael Whitechadul Ricabo kay narabi gyud report nga 4 anyos patay human nga gingong nga giloan sa lula apuhan naghilo usab sa iyahang kaugalingon patay.
2: Grabe.
3: Michael Ricabo XFM Bukidnon.
1: XFM Mindanao reports.
4: Patay ang 4 anyos nga batang babae human gingong gihiluan sa iyang lula pasado alas 7 sa gabi sa lungsod sa Don Carlos, Bukidnon. Base sa report sa kapulisan sa Don Carlos, nag-away sumala pa ang lula og ang iyang bana. Hinungdan nga girespondihan sa kapulisan, human ini nilakaw ang lulo sa bata sa ilang Pinoyanan og dito na naitabo ang krimen. Gingong ni kuha matod pa og bibiro ng lula og gibutangan og gatas panggisagulan kini og hilo sa ilaga dayong gipainom sa bata. Humanini, nag-inom usab ang lula sa susamang hilo. Daling gidala sa tambalanan ang bata o ang lula. Apa, nakabsan sa kinabuhi ang minor de edad o kritikal ang kondisyon sa apuhan. Sumala sa Don Carlos Pinpi. Pagkasunod adlaw, nakabsan usab sa kinabuhi ang lula. Sa karon ang patayang lawas sa mag-apuhan, gipahilo na sa ilang pamilya. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements ang gama sa Yes to Health and Incorporated, labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
3: Alright, alas 5:37 na bong aga kape na 400,000 nga katidad sa suspected shabu nakumpiska sa kaneng nakumpiska arestado sa bypass unum ang arestado sa bypass operation sa South Cotabato. Ani ala si Cherries League Head XFM.

0: Jensen!
1: XFM Mindanao Reports.
2: Gidakop sa mga otoridad ang unong ka mga suspect sa droga human sa sunod-sunod nga by-bust operation sa Tupi, Surala, Coronadal City ug Pulumulok, South Cotabato nga gipahigayon ning nakalabayng Agosto 14 ug 15, 2026. Sumala sa South Cotabato Police Provincial Office o kun SPPO, mukabat sa 62.52 grams sa gituuhang shabu nga adunay gibana-bana ang kandidat nga 428,860 pesos ang nakumpiska ato sa maong mga operasyon. Nasakmit usab ang kwarta nga gigamit sa by-bust ug uban pang mga ebidensya. Gipahibalong ang nakpang suspect sa ilang mga katungod ubos sa konstitusyon sa wala pa sila gidala sa mga istasyon sa kapulisan alang sa dokumentasyon o tukmang aksyon. Ang nakumpiskang mga droga ipalawom sa eksaminasyon sa laboratorio samtang giandam na ang mga kaso alang sa paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Padayon nga pakusgun sa SCPPO ang kampanya batok sa illegal nga droga uban sa kolaborasyon sa lain pang mga ahensya sa pagpatuman sa balaod. Mga katropa, no to drugs, yes to sports. Kauban ang Turbo Men Enhancer alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
0: Alright, alas 5:38 na alias sa takanong sikop sa bypass operasyon sa Tandagab. 20,000 nga siyabu ang narecover. Ale Vicente!
1: XFM Mindanao Reports.
3: Malambusong nadakpan sa mga operatiba sa Tandag Component City Police Station ang usa ka giilang nga street level individual kon SLI atol sa usa ka anti-illegal drug by-bust operation alas 11:58 sa miaging gabi dito sa Proklangka, Barangay Mabwa, Tandag City. Ang mga operasyon gipahigayon ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Janet D. Marhum, ang Acting Chief of Police sa maong buhatan. Giila ang nasikop nga suspect nga si alias Takadong, 45 anyos, kinsa nalakip sa listahan sa kapulisan isip Osaka SLI. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect ang mga pinutos nga gituhoang shabu nga mutimbang og kapin kun kulang 3 ka gramo og adunay gibarabar ang standard drug price nga nagkantidad og 20,400 pesos. Ang maong nakumpiskang ebidensya ipailawon pa sa forensic laboratory examination alang sa formal nga kompirmasyon. Tanggong karon sa silda sa Tandag Component City Police Station ang maong suspect alang sa saktong dokumentasyon o gihikay na usab ang pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Xanthan Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Alright, nakasalamat Ali Vicente. Alas 5:40 na mga katropa, 400,000 nga balon sa marihuana gipag-ibot sa gipang-sunog sa kabanlasan. Abab, dahil sa may bukid nun. Ano yan ang ato ang pinaka-atchop kayo, Jonathan Lee Soriano, XFM Bukid nun.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Bisan pa sa grabing kalayo og kalisod sa dalan, mga suba nga kinahanglang lakawon og makabukiran nga kinahanglang sa kaon, nagmalampuson ang hiniusang puwersa sa kapulisan og militar sa gipahigayon nga eradication operation sa sitio Katablaran, Barangay Kanangaad, Kabaglasad, Bukidnon, Agosto 14, 2026. Gipangunahan ang mga operasyon sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10. Gihimo ang mga operasyon kaniadto Agosto 14, 2026 kaubat ang nagnalaig unit gikan sa RID 10, RIO 10, Bukidnon PIO, Bukidnon PDIO, Bukidnon 1st PMFC, PDIA Bukidnon, 10 o 3rd COI, RMFB 10, Kabanglasan MPS, ITIB Philippine Army, og PIO Agusan del Sur, og ang XFM Bukidnon, mismong hinterland sa sitio Katablaran, nga may kalapdon nga labaw sa 500 square meters, nga dunay gibanabanag 2,000 kapunuan sa poligron na marihuana, nga may gitasod nga tag 5 feet matag usa. ag malampusog nakuha sa mga operatiba samtang kinabanang dili maubos sa 400 mil pesos ag standard drug price sa maog tanom nga marijuana. Sa karon nagpabiling at large wa pamaili ag tagiya sa maog marijuana plantation. Nagkuha usab og pipila ka mga punuan sa marijuana ang mga operatiba o gidala sa PNP Provincial Forensic Unit 10 sa Malabalay City alang sa laboratory examination. Mga katropa, para magpabiling ligon kanunay ang panglawas bisan sa kataas nga baklayon, kinahanglang ligon ang atoang immune system, magtumar og santod vitamin C. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, X Avenues.
0: Alright, so naan sila yung mga inanang ang mga style, no? So, nakuratanda mga katropa, dirita sa pikas bahin mong, alas 5:43 na yun mong din naman sa samtang duha patay o samtang pulo samdan na human hulog sa pangpang ang pampasero multicab. Adiyan sa may chinsan, Philip Oligario.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Nagpadayon ang pagpangalap og dugang impormasyon sa kapulisan kabahin sa pagkahulog sa pangpang sa pampasahero multicab sa Sitio Mudon, Barangay Upper Sipaka, Surala South, Cotabato, pasadong alas 12 sa uto ni nakalabayng adlaw nga miresulta sa kamatayon sa duha ka mga tao samtang napulo ang samdan. Sumala sa Surala Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga kapin sa 20 ka tao ang sakay sa multicab. Kadaganan kanila mga miyembro sa Seventh-day Adventist kon SDA Church nga pa uli na utagika sa outreach program sa Upper Sipaka sa nasampit nga lugar. Giilang duwa ka mga namatay nga silang Joey Areglado nga maoy driver sa multicab o si Marilyn Agnawan Antonio. Samtang napulo ka mga pasahero nga nasamdan ang padayon pang ginatambalan sa Sock Sergeant General Hospital. Base sa inisyal nga impormasyon, posible nga overloaded ang multicab hinungdan nga nawad-an og control sa manibela ang driver samtang nanaog sa titip nga bahin sa dalan. Hinungdan nga nahulog ang multicab sa bangin nga gibarabara ang 30 metros ang giladmon. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad aron mahibalan ang eksaktong hinungdan sa aksidente. Mga katropa, ampingi ang imong kaugalingon aron adlaw-adlaw makaangkon og healthy body ug strong immunity, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, X FM News.
0: Alright, alas 5:44 na, walay helmet o nakainom nga rider, patay, humanahulog sa kanal sa Biluna, Bukidnon. Diyaw, pagkutayaw, XFM Bukidnon.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Nakablagang wala na kinabuhi ang usa ka 37 anyos nga lalaki humana aksidente sa National Highway Upper Camp 9, Barangay Laturan, Libuna, Bukidnon, Domingo sa buntag, Agosto 16, 2026. Gila ang biktima nga si Renato Jr., residente sa Prok 2, Vista Velha, Sumilaw, Bukidnon. Sumala pa, nagikan ang biktima sa usa ka paragtigom o ginom sa usa ka kasal sa Barangay Damilag, Manolo Fortich, o nagbiyahe paingon sa Libuna sakay sa iyang motorsiklo. Subay sa investigasyon sa Libuna PNP, gikataho kusog ang pagpadagan sa biktima sa pakorbadang dalan base kini sa nakitang marka sa ligid ug gisulay pa kini og brake sa wala pa nahulog sa kanal. Nasayran usab nga wala nagsuot og protective helmet ang biktima diin nakaangkon kini og seryosong samad sa ulo nga nahimong hinungdan sa iyang kamatayon. Dugang pa usa ka nagjogging sa lugar mga alas 15 sa buntag ang nakakita sa natumba nga motor og sa biktima sulod sa kanal. Sa karon ang biktima na turnover na ang iyang patayng lawas sa iyang pamilya para sa formal nga pagatiman. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-santon vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nganukad, this XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: Alright, thank you so much. Jao Pagutayaw, salamat kayo.
7: Basta-basta si Jao Pagutayaw, no, update kayo mga katropa. Basta na'y bebe.
0: Basta na'y bebe. Saan mo na nimo nga permanente mo ng bebe.
7: Naman na. Alam na. Alright, dirita sa ato ang weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
7: Sa ato ang weather update karon mga katropa sa isla sa Mindanao, sa Davao Region mga katropa. Atong siren mga kaigsuran gumikan kay aduna kitay angayng bantayan sa matag adlaw mga katropa. Ayon. Sumala usab kini sa pinakabag-o karon nga pag-asa regional forecast. Ang Davao Region na Mahimo nga makasinati kini og partly cloudy ngadto sab sa cloudy nga kalangitan uban usab sa isolated to rain showers o ginatog thunderstorms. Ang temperatura sa Mindanao forecast area anaa karon sa palibot sa 25 degrees Celsius hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius. Nga adunay light to moderate nga hangin gikan sa habagatan ngadto usab sa habagatan nga kasadpan. Mga importanteng punto para usab sa Davao Region, ang Davao City magatropa posible nga partly cloudy ngadto usab sa cloudy nga kaadunay kalit usab nga ulan o thunderstorm, samtang sa Davao del Norte mabantayan mga katropang init og alimuot nga panahon apan adunay posibilidad sa afternoon thunderstorm, so adunay gyapon ulan-ulan. Sa Davao de Oro posible usab gihapon ang isolated rain showers o thunderstorms, samtang sa Davao Oriental adunay posibilidad sa localized rain showers og thunderstorms. Subot pasabot ini adunay mabitot ulan-ulan din na nga localized lang, dili makaapekto sa ubang dapit. Sa Davao del Sur usab partly cloudy ngadto usab sa cloudy nga adunay posibilidad sa ulan o thunderstorm labi na sa hapon. Sa basis pag-asa ang automated weather station nagapakita kini nga sa gabi Agosto 16 ang Davao City og Tagum adunay mga kondisyon nga medyo humid kagabi, di ba limuot kay kagabi wa gugi.
0: Pwedeng limuot ta kagabi bitaw.
7: May maka dito kay
0: ikaw ra ba dai? Alas 3 mo ga mata. Nga gid ko gal limbag-limbag ko.
7: Lain ra ka mata no, mailha mo kang mata guys tanini kay perti sa baan.
0: Oh. Ay mga balik mang lambar pa ko lang portan.
7: Oh, sal man lambag portan maiking lang no maiking.
0: Ay
7: anak ko nagkalit na si Kini tao.
0: Bako na tulog.
7: Manira ko na sa idea sa portan.
0: Aba ba ay mapagilaan ni mapulaw na SkyNet ba?
7: Ano nga matulog ra ba na sa iga? Alam mo 24 hours matang kwasa una? Matulog na alas 4.
0: Ay lako.
7: Meta master, wala na oras master.
0: Oy, berarti oras mo kay ala.
7: Oras dili dili ato.
0: Ano lang panahon pero din magigo.
7: Okay, si Kuan ba si Jack Ma nagpamay minor Jack Ma, kailan ka Jack Ma?
0: Jack Ma kasi
7: katong pulis dati nga si Kuan ba si Elmer Magalzo.
0: Ah. Jack
7: Ma, kana sa Intel masauna.
0: Ah, amigo, sa, amigo, pulis pa lang, amigo ato ra. Ay, babutar kay noy, mga amigo.
7: Ano ka katong ni dagag mayor sa Kuan sa kaning Asunsyon.
0: Asunsyon.
7: Dagag nag-mayor tong last eleksyon.
0: Ah, oh.
7: Kalaban ng Dayaday.
0: Ah, oh, wala kay ko na kawan. Dapo ba ta?
7: Oh, niya ko na siya kanang jali mo si Atubang Master kay kaning anang lawas. Hilig po nag-basketball.
0: Ah, mo ba?
7: Ilang mga kalaban kagahapon mga pare.
0: Hindi ba sa basta? Hindi ba sa basta?
7: Tabla ilang dula kagapon pare ilang kalaban mga pare. Gi bindis na sa mga pare.
0: Oh,
7: pag himo na ko abisag di mi Katoliko, ato ta mga balay.
0: So, alam mo, si mga, okay, alas 5:50 na po, wala tayo oras.
7: Ay, ano na sila rasan yun?
0: Okay, at kayong salamat mga katropa. Huwag mo na po po, nung nasa programa, Exciting Pilipinas. Kanyang umos kay Kalas Kanginan, wala lang, master in ito, nini!
7: Yun, mga katropa, wala tayo oras sa musunod na mga katropa, si katropang Larsan yun. Alam sa programa, mga katropang Express Balita sa Buntag. Sagalan karon sa kinatibugang puwersa sa XFM Network Philippines. Sa papunan sa Museo President Doc Remilito ay sa mga Vice President si Mamuli Vine. O kasimpre, mga katropa, sa musab nga Station Manager, katropang Arnel Cortez. O gitimon sa kaya pun kami, mga katropa, sa mga General Manager, Sir Edwin Garing. Kabagta sa Master Control sa XFM 99.1 Mati City, si katropang Ken Stasio. O si katropang Picong, kaoban si sempre OIC na to din mga tropa si Bipo Pitson. O sempre inabagan ta sa ato master control si katropang Gabalas kauban si Rabbi Rab
0: basa kay mo si Rabbi Rab pura si Elvis Presley.
7: Alright sempre mga tropa ako yung alala higalas ganun katropang Bongo Makiel Gabri dagan salamat may buntag katropa
0: exciting.

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko, pero usahay.
8: Ang sakit ug balatian walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natubangan.
6: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Na siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan ninyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Gantiron, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa,

0: Hores que tropes a XFM a l'assai stress.
1: Express, pelita sa muntanya. Express, pelita sa muntanya.
2: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa. 550 ka mga kafgu, malampusong migraduar sa training sa Davao de Oro, andam ng muservisyo.
2: Headlines. Headlines.
0: 25 ka mga benepisaryo sa socialized housing, yataga kayon sa driving NC2 training.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, katropa, magdiayon gipamusil sa Kadingilan, Bukidnon.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, South Korea andam na matutpamaking istorya sa North Korea aron maundang ang tensyon.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, South Korea o Junmar Pajardo, posibleng katapusang duwa na sa Gilas, Pilipinas.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang showbiz, BTS member V, nakasinati matod pa og problema sa pandungog sa tuo nga dalungan.
2: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang. Good morning!
0: May buntag Luzon, Bisaya, Sugbin, Tanaw, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw ng Lunes, Agosto 17, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas, gikan sulod paingon sa gawas, inom dado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyo mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, andam nang muserbisyo sa kalina alang sa katawhan ang anaasa 550 ka mga kafgo active auxiliaries. Kini mo natapos ang 45 ka mga adlaw sa mga pagbansay ubos sa basic military trainings class 02 calendar year 2026. Nga gipigayon sa 10th Division Training School Camp General Manuel T. Yan Senior niyato Agosto 14, 2026. Atol sa seremonya gihatagan og gibugato ni Chief of Staff sa 10 ID Colonel Silas Trasmontero nga ang kinaiya, disiplina, integridad og dedikasyon sa pagserbisyo sa mga bag-ong migraduar sa ilang responsibilidad isip mga kaa. Sumalapang ang mga bag-ong nabansay nga kaa adunay dakong papel sa pagmintinar sa nakabot nga kalina og seguridad ngadto sa mga lugar nga kanhi matod pa apektado sa communist terrorist group kon CTG. Isip pahinundanong bahin usab sa Integrated Territorial Defense System. Duang pang dakong tabang usab mga bag-ong kaa sa External Security Operation. Lakip na sa mga misyon sa Humanitarian Assistance and Disaster Response. O makatabang usab sa pagpanalipod sa teritoryo o dugang pwersa sa dibisyon sa pagtubag sa mga isyo sa seguridad o humanitarian ng mga panginahanglan. Samtang gipahinumduman usab ni 10 Infantry Aguila Division, Commander Major General Alvin Luzon ang mga nasangpit. Nga mga ang disiplina, profesionalismo o maayong relasyon tali sa katawhan, kinahanglan matod pa nga magpabilin nga pundasyon sa ilang pagserbisyo samtang nagandam sila sa pagserbisyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Alas ay 7 na ng atong oras, mga katropa, kitagan og oportunidad ang 25 ka mga identified beneficiaries sa socialized housing program nga makadugang sa ilang kahibalo sa og kahanas pinagi sa driving NC2 Orientation and Training Needs Assessment nga gipigayon ni atong Agosto 15, 2026 sa Valiant Technical Institute and Assessment Center Incorporated sa Barangay San Francisco, Panabo City. Ang kaliukan gitumong aron mahibaluan o mahibalaan ang training needs sa mga benepisaryo o maandam sila alang sa mga angay nga skills training mahimong makatabang usab sa ilang panginabuhi o pagpangita o oportunidad sa trabaho. Di pangunahan ang o gagipadali ang maong kalihukan sa local government of Panabo City pinagi sa Office of the City Mayor housing section. Isip kabahin sa mga pagpaningkamot nga paghatag o dugang ang mga suporta o livelihood opportunities alang sa mga benepisaryo sa socialized housing program. Dili lamang puyanan kundili oportunidad usab alang sa mas maayong kaugmaon sa mga residente sa Parabo City. Alas 6:08 na ang atong oras, mga katropa, dugang palitalya sa balitang lokal. 5 million pesos kapin nga balor sa Cebu nakuha sa duha ka mga high value individual atol sa bypass operation sa Parabo City. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Kapin sa 5 milyones ka pesos ang kantidad sa gituhang Cebu ang nasakmit sa gipahigayong drug operation sa Panabo City, Davao del Norte. Nasikop sa gipahigayong drug buy bust operation sa kapulisan ang duha kag ilang high value individual nga sila si alias G ug alias Princess. Alas 8:13 sa gabi sa Barangay Salvacion, Panabo City, Davao del Norte. Gipangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel Gino Sidal, officer in charge sa Panabo City Police Station, uban sa mga personahe sa Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte. Ang duha ka suspitsado mao ang usa ka 26 anyos nga residente sa Carmen, Davao del Norte ug 23 anyos nga residente sa Compostela, Davao de Oro. Nakuha gikan sa operasyon ang 20 ka sase nga gituhoang adunay shabu nga adunay gibadabanang gibugaton nga 800 gramos ug adunay standard drug price nga 5,440,000 ka pesos. Ang mga dadakpan karon anana sa kustodiya sa Panabo City Police Station alang sa tukmang dokumentasyon ug sa investigasyon samtang yatubang nasa duruha ka mga dinakpan ang kaso tungod sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang gapadayon usab ang panawagan sa Panabo City PNP sa mga residente nga magmatngon ug mutaho dayon sa mga kadudahang tao o kalihukan aron magapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa mga komunidad. Katropa, siguro nga baskog kanunay ang imong lawas. Pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa negosyo ang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa mo sa balita. Ako si Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat Katrupang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bunda. Express Balita sa Bunda.
0: Samtang indak-indak og pamulak sa kadayawan sa Davao City, gidagsa ni milyon nga mga papremyo labing nagpahinam sa kompetisyon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Napuno sa nilibog ka mga individual, lakip mga turista ang tibuok stretch sa sidewalk sa CM Recto Avenue hangtod na sa tibuok San Pedro Square sa Davao City sa pagsaksi sa gipahigayong indak-indak ug pamulak sa kadayawan ning milabayng adlaw. Nahimong sadya ang tibuok aktibidad pinaagi sa makabuhi nga mga dahunog sa musika, dance performances ug ilabi na sa dinagko nga mga papremyo nga labing nagpahinam sa tibuok kompetisyon. Alas 7 sa buntag, gisugdan ang street parade gikan sa Rojas Avenue padulong sa San Pedro Square kung asa gipasundayag sa 5 ka Davao City School based ug 8 ka open category contingents ang ilang indak-indak sa kadayawan street showdown performances nga nagpasiugda sa kultura ug vibrant spirit sa kadayawan festival. Kini nga mga contingents nagikan dili lamang sa Davao City apan gikan sab sa kasikbit nga mga probinsya ug laing rehiyon sa tibuok Mindanao. Nagpahinam sab sa kompetisyon ang dulan 10 million pesos nga papremyo, diin 2 million pesos ang gitagana sa grand champion sa open category ug 1.7 million pesos alang sa magkampyon sa school based category. Human sab midugang ug 1 million pesos alang niini ang Davao City First Congressional District. Mabulukon sab ang pagpasundayag sa floral float contingents pinaagi sa ilang mga sakyanan nga napuno ug cultural designs gamit ang nagkadaiyang klase sa bulag. Wala sab nagpaulahi ang pamilyang Duterte sa pagsaksi sa mga aktibidad, lakip ang mga personahe sa Davao City Council ug uban pang mga personalidad. Ang maong aktibidad kabahin lamang sa highlights sa tibuok month-long celebration sa tinuig nga kadayawan festival sa Davao City. Diin daghan pa nga mga events ang mamahimong masaksihan nga nagpasiugda sa kadato sa kultura, tradisyon ug ekonomiya sa syudad. Mga katropa, aron kunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional. Balita sa regional. Balitang regional. Balita sa regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:13 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang regional. Nyahatog nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw. Adlaw-adlaw ta mag-inom og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga cha, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Magtiayon, gipangusil patay sa Kadingilan, Bukidnon. Atong sayron ang kumpleto detalye. Manukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
6: Nakabsan sa kinabuhi ang magtiayon sila si alias Adyong, 57 anyos, o alias Pasita, 60 anyos, human gipusil sa mga suspitsado sa may sitio Baho Canon, Barangay Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon. Pasado alas 7 sa buntag niya itong Sabado, Agosto 15, 2026. Ang mga suspitsado na ilang sila si alias Jaguar, 40 anyos, o alias Cardo, 22 anyos, sa pagresponde sa kapulisan. Nakaplagan ang magtiayon niya doon ay mga samad pinusilan sa nagkalain laing parte sa ilang kalawasan nga maoy hinungdan sa ilang kamatayon. Nasuta usab sa investigasyon nga ang magtiayon gikan sa Barangay Kabadyangan ug paulit na unta aron pakanon ang ilang mga kahayupan. Samtang sakay sila sa ilang motorsiklo, gibabagan sila sa mga suspek o gipamusil sa makadaghang higayon. Sumala sa saksi, nakarungog siya og mga buto sa pusil pag-abot niya sa maong lugar. Dihang mitanaw siya sa direksyon diin gikan ang buto, nakita niya ang mga nawong sa duha ka lalaking nga sakay sa itong mga badyang motorsiklo og nakita usab niya nga ang angkas nagdala og armas. Human sa insidente, nakita sa saksi ang mga suspek nga nisibat gikan sa lugar sakay sa motorsiklo paingon sa Barangay Makabinban, Carmen, Cotabato. Ang pateng lawas sa mga biktima gidala na sa ilang pamilya ngadto sa punerarya. Sa pagiginabi sa XFM News Team, kang Police Staff Master Sergeant Manuel Mare, investigator sa Kadingilan Municipal Police Station, nga personal grudge o bangi ang gitutukan nila karon nga motibo sa krimen. Kasamtangang nagpahigayon og hot pursuit operation ang mga otoridad aron sa pagkadakop sa niikyas nga mga suspek. Mga katropa, kape ba nga healthy mo gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay bag-ong himugso nga napalgan sa suba sa Sakyamba sa Rangani Province para ipakarong gibisigahan sa kapulisan. Atong sayron ang kumpleto detalye katropang Chris Ligaspi.
1: XFM Report.
7: Nagpadayon ang makuting investigasyon sa Kiamba Municipal Police Station kabahin sa nakaplagang naglutaw ug wala nay kinabuhi nga bagong himugso nga batang babae sa Tual River nga nahimutang sa barangay populasyon Kiamba sa Rangani Province niadto na kalabayng adlaw ala 1:30 takna sa hapon. Sigon ni Police Lieutenant Pedro Maluping Jr., Deputy Chief of Police sa Kiamba Municipal Police Station, ila matud pang giusa-usa ang mga panimalay duol sa maong lugar samtang nakigalayon usab sila sa BMS nga nakabase sa area sa pamasin nga malocate ang inahan sa bata tungod labing mahinungdanon nga masayran kung kinsa ang nilabay sa bata o sa unsa kini nakaabot sa maong suba. Samtang gikumpirma sa opisyal nga adunay mga naka-install nga CCTV camera duol sa lugar apan ni brown out sa lungsod maong wala nakuhaan og footage ang posibleng pag sa responsable nga naglabay sa lawas sa biktima. Duha ka ang gulo ang gitanaw karon sa Kiamba Municipal Police Station, posible nga gilabay ang bagong himugso maong nagbaton og contusion ang bata o kaha naanod kini og nasangit sa mga gahi nga butang sa saba. Pahinumdum pa sa mga otoridad ngadto sa responsable sa krimen nga adunay gayud tulbagon sa balaod ug galing mapamatud-an sa binuhatan. Kahinumduman human makuha ang patay nga lawas na palubong dayon kini sa LGU Kiamba. Aron magpabiling healthy, kanunay magtubar og Santon Vitamin C. Alang sa ikayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Chris Ligaspi na nukagikan sa XFM Jensan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ulahing detalye katropa sa balitang regional, 34 anyos nga driver, sikop sa bypass operation sa Bayugan City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
8: Siko pangusa ka 34 anyos nga driver human malampusong nadakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Bayugan Component City Police Station alauna sa kadlaw ni atong Agosto 13, 2026 sa may Puruksais Barangay Poblasyon Bayugan City, Agusan del Sur. Gila ang suspect nga si alias Longlong, ulitao og residente sa Barangay Maygatasan sa Maong Dakbayan. Gipanguluhan ang operasyon ni Police Major Christopher Nel M. Mumo ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo V. Silang, ang Chief o Police uban sa PIDIA Agusan del Sur ug PIDIA Region 13. Ang pagdakop gihimo may kalabutan sa gingong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na recover sa mga otoridad ang upat ka sachet sa gidudahang shabu, pitaka, kaha sa sigarilyo, Realme nga cellphone, usa ka itom nga Yamaha Baja nga motorsiklo ug 1000 nga bypass mark money. Nasaksihan sa mga representante gikan sa barangay, media ug Department of Justice ang pag-recover sa mga ebidensya at also operasyon. Samtang temporaryong anaa sa kustodiya sa kapulisan ang suspect, lakip ang mga nakuhang ebidensya alang sa laboratory examination sa Forensic Unit 13. Katropa, kapibang yung gipangita nga makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Realburo Alinton, XFM News.
9: XFM Report.
0: Nagkasalamat Katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
9: Express Balita sa Bundang.
10: Express Balita sa Bundang.
9: Balita Nasyonal.
10: Balita sa Nasyonal.
0: Alas 6:19 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Nga hatod na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, the best ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa pagpakunhod o pagpanormal sa ito ang mga blood sugar level, tungod kayo doon isang kapsi ang malunggay, ingon man ang ampalaya. Nga labing unang mga gulay nga pinaka-paspas magpanormal o mga blood sugar level. O gadili lamang kini katropa tungod kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Epektibo usab sa pagpanormal sa ito ang mga blood pressure. Diba karong mga panahon na nakataas matod pa ang mga tao nga taas kayo ang mga blood pressure. Unang-una mga balatian ang high blood. Matod pa sa mga pagtuon, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya at butika nga dul mismo sa inyong mga lugar. O siyempre sa Abdrias Tagom City, mapalit sa ato ang Santon Plus Gold sa Y2H Clinic and Pharmacy sa Door 8 First Floor M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY Paliko sa Palingke, Ganti Road, Barangay Bagbo West, Tagum City. Santon Plus Gold, mapalit usab sa mga parmasya butika na doon mismo sa inyong mga lugar.
9: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Atong sayron katropa, mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
9: Balita Nasyonal.
10: Balita sa Nasyonal.
11: Express Balita. Express Balita. Weather update.
12: Mga katropa, nasa low pa rin ang Philippine Area of Responsibility o parang isang low pressure area na may medium chance o may posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Samantala, tuluyan naman lumabas sa monitoring area ng PAGASA ang isa pang LPA kaninang alas 2 sa madaling araw. Patuloy namang nakaaapekto ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas, kaya asahan ang paminsan-minsan pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Makakaranas naman ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms at ang Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Pinapayuhan pa rin ng PAGASA ang publiko na manatili nakatutok sa mga update at mag-ingat sa mga posibleng flash floods at landslide, lalo na sa mga lugar na makararanas ng malalakas na pag-ulan.
11: Express Balita. Express Balita.
12: Nag-anunsyo po ng suspensyon ng klase at paglipat sa alternative learning modalities ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa Luzon ngayong Lunes, August 17, 2026 dahil po sa patuloy na epekto ng masamang panahon dulot ng habagat. Sa NCR, dyan sa Valenzuela, lahat po ng level public and private, wala pong pasok, suspended. Sa Caloocan at Paranaque, all levels, public and private, face-to-face suspended, alternative delivery mode po sila ngayon. Sa Manila, kindergarten to senior high school, public and private, face-to-face po is suspended, alternative delivery mode. Pateros Child Development Centers to senior high school, public and private, face-to-face, suspended po. sa lalawigan ng Cavite, dyan sa Amadeo, Dasmariñas, Cavite City, General Emilio Aguinaldo, sa General Trias, sa Imus, sa Indang, sa Kawit, Maragondon, Mendez, Noveleta, Rosario, Tagaytay, sa Ternate at Trece Martires, all levels public and private, suspended po. Sa Bacoor at Tanza, all levels public and private, ang face-to-face po ay suspended. Sa NAIC, all levels public and private na magsishift po sa modular distance learning. Diyan naman sa Batangas, sa Balayan, sa Calaca City, sa Calatagan, sa Lemery, sa Lian, Nasugbo at Tui, all levels public and private suspended. Magsishift po sila sa modular distance learning. Sa Benguet naman, diyan sa Itogon, all levels public and private suspended. Sa Atok, sa Bakun, kasama ang trabaho ng teaching personnel, Bagias, Cabayan, Kibungan, La Trinidad, Sablan, Mangkayan, sa Tuba at Tublay. Preschool to senior high school, public and private. Sa Baguio City, ang preschool to grade hanggang grade 12, public and private, face-to-face suspended, alternative delivery modalities. Bocod at Kapangan, preschool to elementary, public and private. Sa Bulacan naman, sa Marilao at Paumbong, all levels public and private suspended din. Sa Baliwag, sa Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Plaridel at Pulilan, all levels public and private. Sa Balagtas Central School, sa Francisco Balagtas Memorial School at Gat Francisco Balagtas High School, alternative delivery modality. Sa Pangasinan, sa Agno, Alaminos, Anda, Asingan, sa Bani, Bayambang, Binmali, Bugalyon, Burgos, Dagupan City, kasama ang trabaho sa gobyerno. Sa Dasol, sa Infanta, sa Labrador, Luaan, Lawak, Lingayen, Mabini, Malasige, Mangaldan, Mangatarem, Mapandan, Poso Rubio, Rosales, San Carlos City, San Fabian, San Manuel, sa San Quintin, Santa Barbara, sa Santo Tomas Sison, Sual, Umingan, Urbistondo, Urdaneta City at Villasis, all levels public and private ay suspendido po. Aguilar at Basista, preschool to senior high school, public and private, sa Calasaw at Manawag, all levels public and private. Sa Pampanga naman, sa Angeles, sa Apalit, Guagua, Lubao, San Fernando at Santo Tomas, all levels public and private, suspended po ang face-to-face. Sa Masantol, all levels public and private, face-to-face suspended. Sa Florida Blanca, preschool to senior high school, public and private, ang face-to-face po suspended. Sa Tarlac City, all levels public and private, face-to-face po suspended. Mga katropa.
11: Express Balita. Express Balita.
0: Balita sa international. Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag, o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatod ko na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato mga ambisyon, dapat din operimindi ito ang vision. Inam taadla-adla o Vision Express of Gel Capsule.
11: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Andam na matod pa ang South Korea nga makigistorya sa North Korea aron maundang na ang dugay ng tensyon tali sa duha ka mga nasod. Sumalapan ni South Korean President Lee Jae-myung, importante matod pa ang pagpatuman o multi-layered security system aron malikayan ang paglala sa tensyon o mapalikod matod pa ang seguridad. Ilaw man usab nga pinaagi sa ilang pagkigpulong, mubos ang tensyon sa demilitarized zone o DMZ. Nagsugit usab ang South Korean President og praktikal nga mga pamaagi aron mapugngan ang North Korea sa pagpalambo sa ilang nuclear weapons. Nagpalayon usab gihapon ang North Korea sa ballistic missile testing ug kabalak-an sa South Korea og sa silang o silingan nga mga nasod sa Japan. San pa sa paghunong sa dakong gubat human sa armistice niadtong 1953, wala pa makapirma ang duha ka mga nasod og peace treaty. Sa teknikal nga nagpabilin, silang anaa sa kahimtang sa gera.
11: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:26 na sa buntag.
11: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports mga katropa, hatugan nato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lamang pang kama kundi dili pang sports pa. Aron nga mas maligo ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, mag-Turbo Millennancer matagdulog. Ang Turbo o sa dietary food supplement for men, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
11: Balitang sports, balita sa sports.
0: Posibleng maghimo si Junmar Fajardo o katapusang pagpakita alang sa Gilas Pilipinas sa umaabot nga FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sumalakang Gilas Head Coach Tim Cone. Ang sunod nga FIBA window, mahimong katapusan assignment ni Fajardo sa national team. At abangon sa Gilas Pilipinas ang Jordan sa Agosto 28 o Iran sa Agosto 30 sa Mall of Asia Arena. Si Fajardo dugay na nga nagsilbi sa national team sukat pa ni atong tuig 2013. O nakabahin o kabahin sab sa mga kampanya sa Pilipinas sa FIBA World Cup o sa makasaysayanong 2023 Asian Games Gold Medal. Apan klaro nga ang hisgutan mao ang iyang pagretiro sa Gilas Pilipinas. Dili pa ang iyang pagretiro sa professional basketball. Kung mauman gyud kini nga katapusang chapter niya sa national team, dako kayong responsibilidad ang ipasa ngadto sa bag-ong henerasyon sa Gilas. Junmar Fajardo, usa sa pinakadakong big man sa Philippine basketball. Hapit nang musira ang kapitulo sa iyang Gilas Pilipinas career.
13: Balita Sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 28 na sa buntag.
13: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis diyan nga di kay komportable silang pamanit, pulihin na katropa ang inyong sabon og usa ka herbal ka sabon kining gitawag og Clear Skin. Ihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika gadol mismo sa inyong mga lugar.
13: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa headline katropa, ang BTS member V nakasinati matud pa og problema sa pangdungog sa tuong dalungan. Ayay, nabungol. Ato kanin sa iron katropa, pinagi sa tuong showbiz correspondent Inday Erica.
13: Showbiz News. Showbiz Balita. Good morning.
14: Yes, usa ka maayong adlaw nga Lunes today, mga Marin. Ay, nako, may init nga balita today. Ibutiyag sa BTS member nga si Kim Tae-hyung o mas na ilahang si V ang iyahang dugay ng problema sa pandungon. Sa usa ka video sa live stream, gisulti ni V nga hapit na duha ka tuig siya nakasinati og problema sa iyang tuo nga dalunggan. Madipan niya mga Marin nga 100% ang iyang pandungog sa wala pa nga dalunggan o sa wala nga dalunggan. Samtang 30% lamang sa tuo nga dalunggan. Yatong na Disyembre 2023 na enlist si V sa mandatory military service sa South Korea o nakompleto niya mga Marin ang iyahang servisyo ni atong miaging tuig lang. Isan pa sa iyang kondisyon, padayon siyang nagpatambal alang sa iyang problema sa pandungo. Huwag mo ito mga Maring, ito ang showbiz balita today. Ako na si Maring Indo Erika Deligwa, padalimes tayo sa apan ayaw ko piyan sa basig mapon, maako na ka. Lahing salamat na bahay. Thank you for watching.
13: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Nagkasalamat Maring Indo Erika sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:30 na sa buntag.
13: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Agosto 17, 2026. Mga balita nga hatod ganato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Dekon tabang kini katropa aron nga mamintinar ang himsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropa ang Gabalas. Ato ang station manager katropa ang Arnel Cortez. Ato ang GM, General Manager sa XFM Network Philippines katropa ang Edwin Garing. Ay kabukawa mo sunod na ang Bullseye ato makauban si Arnel Cortez. Pag-alas na usang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Sanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
13: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita!
15: Kumaminaw ka sa X.
16: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
15: Kumaminaw ka sa X.
16: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Dili ka na nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang premium D3 coffee mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gud tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyo matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo.
6: Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects.
5: kasama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para maligayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Kakukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito mga good sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, lutmal na sa akong menstruation.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. Tantay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
6: Zaton Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building. Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Good morning friends, sige lang kumustog maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higala sa tubag panagumanuban sa tulog manong Bullseye. Adlaw karon mga higala nga Lunes. Pizza. Sa naman pizza haron? Pizza 18. 18 karong gab? Adi pa di. 17. Pag sige mataga. Sige mataga sayop ani mga higala ning pizza no. Pizza 17 karon mga higalas bulan sa Agosto 2026. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez magig-uba ninyo. Hangtod mga higala kita alas Jess Antagnas buntag alas pag-Donald kaninyo mga katropa. Sa labas ka mga katikaran, mga balita, isyo gisgutanan. Din ikaw ka kung iso na doon ay dakong kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Wala, inigab ka ng kaninga ang disadvantage ani. Kung di kamutan na os kamera, maklaro ka. No? Itong ni Agi magpaliraw-liraw atong mata, okay raman. Kini karon pag di kamutan na os kamera, dapat ang imong kung nagyong kas kamera nakatutok yun. No? Okay, sad. Sige, alas 7:03 sa Maygala, dagna sa tumbag pa nagumanuman o ginibahina. For sa tutgan ninyo Maygala sa ako, oh, di ada gibit-bit na sa nako mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape mga higala nga itong kauban sa itong programa, matagkaroon o gunya. Ang kape mga higala nga doon ay mangustin, doon ay malunggay, at doon ang mga higala ay turmeric, oh, at doon ang mga higala ay chia seeds, glutathione o collagen mga kaigsunan. O na itong kaubans kanunay, kabag na ito may gala sa itong pagkaginod sa matagad daw.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang Santon Gold Coffee Mix by, mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Alas 7:03 na may gala, tag na sa itong pagpanagunuban.
0: XFM Katropa!
1: Parayo kita may gala sa itong tulumanon, may good morning sa itong pagkaigsunan sa 23 ka mga barangay ka naglangkob. Diling atong dakbayan sa Tagum. Good morning!
2: Good morning!
1: Mayong buntag sa itong mga kaigsunan. Dinhi mga gala sa... mga barangay, kaya may gala sa mga rural areas. Yoro Sam sa ito mga kabaranggayan, kaya may gala sa din sa sentrong bahin, ito mga katropa, gano'n, sa terminal, mga katropa na ito din sa may palengke area, mga naas mga panimalay, kaya palagubo na may gala sa ilahang mga component, karon aron may gala nga maminaw, bullseye!
2: Bullseye!
1: Mayong buntag ninyo sa ito mga katropa riha. Nga nakapangapi na o naka-tune in mga igalog. So mga katropa na to nga naglantaw karon may gala pinaagi sa to ang social media. Dari may gala sa atong FB Live, sa atong YouTube Live mga igala. Good morning.
2: Good morning.
1: May buntag diha ni Pare Darwin Luison. Morning ni mo diha pre ha. Good morning wash pre, wash out di ay salamat sa pag-anhi ni angay naman ka ha? Ni angay naman ka dong naaman ka sabog nga dapit gani. Asa magkuha? Murag ibitay-bitay na kuha ni mga higala. Kuha niya kung akong nahimutangan ro, nagsakay-sakay ko mga higala o ganang drone. may buntag ninyo. Good morning sa ito mga katropa. Dinhi sa lalawigan sa Davao del Norte sa mga lungsod o syudad. Nga sakop ni Inibegala diya sa May Island Garden City of Samal. Good morning.
2: Good morning.
1: Diya bagay galas Panabo, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Diya sa May Santo Tomas, good morning ninyo. Diya sa May Carmen, diya sa Panabo de, good morning usab sa local government unit. Manguna usab mga higala ni Mayor Joe Rilampagos. Rayos kalambuan ang Panabo, may higala sa pagpanguna usab sa Baptikong Mayor sa Dakbayan.
2: Good morning.
1: Mayong buntag ninyo diya. Sa ito mga katropa, dari mga higala, sumay Sawata, Braulio Duhali, Asuncion, Kapalong, New Corilia, Talaingod.
2: Good morning!
1: Mayang buntag sa mga katropa na ito, dari sumay lalawigan sa Davao de Oro, sa Laak, Mawab, Nabunturan, Montibista, Mungkayo. Ya mga higala, Compostela, New Bataan, o Maragusan. Mayong buntag, ganinyong tanan.
2: Good morning!
1: Sa mga katropa, dari sumay bayong bahin, may galas Davao de Oro, Mako, Mabini, o Pantukan. Good morning!
2: Good morning!
1: Mayang good morning, usap sa ito mga silingan, may galang mga probinsya. Ya mga higala sa may Davao Oriental, kumusta mo?
2: Good morning!
1: Mga katropa na to sab diri sa may Davao City. Nga maabot may higala sa atong pagsibya. Good morning!
2: Good morning!
1: Ang atong mga katropa usab diri may higala sa Bukidnon area, Agusan area. Og yung marusab may higala Lukop, Kabisayan, og Mindanao. Mayong good morning!
2: Good morning!
1: Atong mga katropa diya Cebu, diya Leyte, may higala tong Sabado. Naginanawag na kwintawan may higala si... pangana to ni tatay. Nanawag siya kay Tagaliti man to siya nga pertigin na akong paminaw ni mo. Kada adlaw yun. Salamat kay ni mo di atay ha. Oh, ako po itong gitubag niya pa doon man kung na ito. Napayukan na mo itong dalira po na mong istorya. No, alas 7:06 na may galantag na sa morning. Ayaw ang pabunik kay Shikay sa ato magkakatropo sa din may gala sa... ato na yung unahon ni mag-check attendance sa ata. Dito mga igala sa atong YouTube channel. No, ato siya ni mga igala sa usaon ba, di ba? Birahon ta ni kanila ilang, ha?

0: Έτσι, σέτε, να μεγάλαν τάκτα σπουντάκι, γρήγορα σαν τον Κενίνιο, σαν τον Blas Gold. Σαν τον Blas Gold, αν καψουλά μεγάλα, για μακα πανίντοτ. Μακα πανίντοτ σε μου παμάτι, αγμπάι. Εδώ είναι η μάγκιουστίν, κοινή. Εδώ είναι η μαλουγκάι, γκάρλικ, σπιρουλίνα. Όγκα κοινή μεγάλα, food supplement. Μακα χάτα γανά τον healthy body, stronger nga immunity. Αν τον κάμπα γανούνα, μεγάλα λαμπίνα, κανά τον μαγα working people. Kanan man ta may galak labi na mga miyembros agwanta partiles. No, nga kinahanglan yun yapon mga igala kumbates ka nun ay. Alam may magpani kay Shikay o kay mo kalimot may gala gamit na sa Santon Gold, Santon Blas Gold. Kini may galang kapsula. No, nasulayan na. Oh, nasulayan na mga igala sa mga kaigsuna na to. Labi na to mga sakop sa media. Mga media bitis. No, may buntag dito sa itong mga paraway magmahay. No, mag-check attendance na. Good morning.
1: Good morning.
0: Randy Santisas, Pastora May Pilostratos, Timbaya daw sila Urindain Families Butuan, Pastora Romy, Pastor Romy, Pastora Lourdes, Ate Didit, ug Ma'am Lynn Quensa. Good morning ninyo da.
1: Good morning.
0: Si Robert Camiging.
1: Good morning.
0: Good morning, katroba ka rin. Lindot na lagitag karon og bios. Samot nagkagwapo, ha? Lindot na di ay? Oh, lindot ni. Kay Muramig na namin sa ibabaw sa Big It. Oh. Si Buboy Fernando may buntag, Ricky Misiona unsay topic karon kadjot lang. Isa nang topic kay mupay pag-arangkada na to. Oh, relax sa budiha Manolito Bacolod may buntag. Good morning, shout out sa Makla Homes sa New Visayas Panabo City. Aguanta Partiles. Birahe ah. Salamat kayo sa mga miyembro, Miguel, sa Aguanta, nga ganun na yung nagsuporta na to.
2: Ay.
0: Mali. Ah, mantong nga.
3: Ayaw surrender, Aguanta lang.
1: Aguanta, higaya.
0: Gani. Aguanta lang, aguanta. Uy, si BBM daw, nai-endorso, Miguel, nga kining... Mu-endorso kuno siya magahigala o kandidato sa 2028, mudaog ka, na? Tanaw ninyo. Pangutan na, nagmubutar ba sab mo? Mudaog yun na may galag mo, butarbo. Panalitan, is may posible niyang i-endorso. Tanaw nyo kasi posible niyang i-endorso eh. Si John Bick? Okay na nga doon, mas na may gala nga ma-presidente si John Bick? O kaha mga higala si Risa? Kurag kuyaw nag si Risa mo i-endorso mga higala. Kaya ang dating palaaway o kunuhay human rights sa mga higala. Pero sa pagkakaroon, i-endorso, no? O kaha mga higala si Sila Tulpo, no? Okay. Sahay maguding tao, mga igala, muna ginaingon nga tulak ng bibig, kabig ng dibdib.
2: Ayaw!
0: Padi-di, pero gusto di ay. Diba kayo? Panaanap man na sila, kami, wag nyo na kaming isama sa survey, no? Kasi hindi kami interesado. Pwede mong ginaingon na, mga igala, no? Padi-di, pero di ay ito, mga igala, ilang tako rang tiradas. Ay, natanin nyo. No? Harold Salang, mayong buntag. Shout out ko no, Milagros Uy Salang, Jennifer Uy Salang, kumpleto mga yun, di ba? Si Lynn, maing buntag, di asumay niyo sambog, niyo Kurilia, good morning.
1: Good morning.
0: Donex Rilampagos, ayos kay background boss, gold morning mga katropa. Salamat di Donex ha. June Jampon, maing buntag, Abel Manlangit, no? Si Sinaw Manangagtang attorney. Oh, ana mana. Basta makatirada kag pamada. Oh. Sige pa, kisa pa. Si Manolito Bacolod, Ricky Misiona, Robert Camiging, kinaning uban. Direta sa Picas. Arita magaygala sa ato ang YouTube channel. Ayong buntag ninyo diha sa si Romisal. Good morning.
1: Good morning.
0: Kuryanong ilason, morning boss. Makatawa jog kong falsis ba? Awayon maninoon. Si Benjuk no, wa man ay kuan si falsis, kuan man daw da siya kanang freelancer, no? Spindido ba yung tao na pagkaabogado, mga igala, gumikan sa sige niyang may mga labadon og ulo po lagi, no? Okay lang. No, si John, stand with happy Monday morning, Aguantas Danan. May buntag sa mga membro sa Aguanta Bartilis. Why surrenderay? Para yun sa pag-aguanta, mga igala, kung sa manang mga utang, gimo ang giaguantahan, no? Ay nag-surrender eh. Bayari lang. Ellen Tiongson, may buntag. Good morning daw, mga kaagwanta. John 1028, ay wow, ayos, asinso na tag background karon. Asinso na daw background na to, Gab. Gani, no? Nakadaog man god mig suertres nung naging adlaw, magkapalit ni. Nakapalit ni aning among background. Mapalit raman eh. Sa hardware. Kuya Malmon, katropa hinay imong volume sa YouTube. Kuno gab sulayig kuan i-monitor ra kay hinay dang volume sa YouTube. Kay naatay 278 karong naglantaw basi ginhinayan ra sila. Na mag-usahay mo yung anak, sige lang. Amo nang tanawon ron. Abel Manlangit, Jeffrey Biolango, Henry Wood, Mayong Buntag, Joby Ostos Armudia, Donnie Pumbo, Mayong Buntag, Kuya Malmo, Castro, Ramilo Castro Mayor, Jay Promising, Mayong Buntag, Agwanta gihapon taani, sigla. Kunay kay ay surrender ay. Agwanta lang gud tagad. No? Balag mga bagsak ta. Wala ko kagreet sa imo atong Sabado boss, maulaw man ko, very demure man kaayo ka dito boss, pandamay. Wa magkabudool. Maulaw basta ta kini na gusto gyud po nako ni mailaila si G Promising 2028 ba. Eh. Baog kauban ra man ni eskwelahan di ay. Ay di pagyud kay ko sa mga public gathering. Kaya ko mo... Naragyo ko sa Daplin. Naragyo na akong tirada. Na isa tong akong kaila. Mora po tayo akong istoryahon. No? No? Wala. Sige. Way problema. Basta diri sa kahanginan. O diri sa ato ang programa. Permente. Alas 7:13. Flores Pina, Cabalfin. Good morning. Nindot lagi background. Oh, nindot daw, Gab. Comment ka ron sa atong mga katropa. Mga katropa na ito nga naglanto sa YouTube. Okay ko no kayo. Rilin Navarro, okay raman ang tingog sa YouTube. Okay na ko no. Rodel Pascua, Rilin Navarro, Jay Promising. Mahadlok ang i-endorso. Ako i-endorso yung BBM Megala. Muli kong bukid. O ako i-endorso yung BBM Megala. Nako, may pag maglanag putot.
4: I talk to my worthy...
0: May pagnangapi ka, Mr. President, ha?
4: And we...
0: Hawa niya! Hawa! Uncle Dars, Mayong Buntag, Romeo Carillo Lubiano, good morning. Uy, si Attorney Emmanuel Mahipos, partner, kumusta ka na?
5: Good morning!
0: Lipay ko nga, kita ko sa imong mga picture and video... picture ba to, partner, attorney? Nga umurag mga tandi tong sa una o karon no nalipay ko nga healthy akong amigo no si Attorney Emmanuel Mahipos partner I miss you.
5: Good morning.
0: Kita tawtaw ta kohon nga sa maning sila ug makaari ka og Davao del Norte ing na lang ko kay tagaan ta kaguan Santon Gold Coffee partner no tagsara bago ko makaadtog Davao. Yung na amang buka o guan karon na mani haba ka karon partner no lamping dias kanunay o padayon sa pagpapiskay sa panlawas.
5: Good morning.
0: Alas 7:15 na dagna may galas ng bagbanag ubanuban na pa kisa pa may mga i-attenda sa doon Robert Atay no TC Test. Uy ingon ba si kuan ba ingon si isa ni Abante nga di na kuno sikat si Bipisara kung itandi sa una.
6: Ay yeah.
0: Pero ang uban mga igala mo ingon. Nabitay gipangutana. Pangutana bito sila Ridon. Si Barbers. Oh. Igo man gyud sila tang pangutana ha. Mga igala luding man gyud sila ngano man. Nga luyo aning tanan, nganong taas man gyapog rating si Bipisara. Sharo naman pud mga igala kasayo na. Bisan siguro mga igala. Wa batang way buot kay baho na sa rason. Pablito Banzon, nindot bitaw ang background sir. Salamat kayo ha, Tagum City na, Davao del Norte. Sa mga wapakari mo, na Tagum City. Na among gipatasan among building, giadjasan na mo kamay. Gituyok na mo ang among plastada kaya para makita ang likod. Doon na may mis flyover. Ngayon ba ko sa inyo nga naaramis ti ilan flyover. So among gipatasan para makita, tanan. Ana-na, ha? Good morning nyo niya. Pablito Banzon, sabay ni Arribilia Teresa.
5: Good morning.
0: Wa gyud ko kaila ni Mudayon katropang Arnel pero in fairness angayan ka diha. May pagkabitay di ay. Yeah? May pagkahangin. Wala sila kaila dayon kay pinaanad sila tong kan karon pero okay ra dako man ang XFM nakabutang oh. Sige. Si Bro Milan Olog, Joey Adlaon, Mayong Buntag. Sabay Ni apil man dahil si Paring Lars sa Kadayawa, no? Kita mag-o sa... Kita mag-o atong picture nga gipost ni Katropang Marvin? Apil dahil si... Ni apil dahil si Paring Lars dito sa Kadayawan Festival, di ay? Ay, Attorney Emmanuel, mahipos na ako. Dabaw pad sa bitaw, kanos akaha ako katilaw sa imong Santon Coffee. Anha ko tako tagom. Yes, partner, attorney. Agi-i ko dali, attorney. Okay, para giming ako sa gunimog yun. Madugay na bitaw at nakita in town. Atong mga partner days, no? Kaniad to, atong mga balik-balikan. Inako partner, kung mo suruy kag tagom kay... tagaan takag kuan makatilaw jud kaning kuan Santon Gold Coffee Mix attorney Mark Gregory Inerio Era present. Okay, sa tungwa pa ka attendance, i-comment lang kay para maka-attend mag-attendance ta. Kay magsugod na ta sa tong online class.
6: Sino?
0: Sugod na ta mga higala sa tong online class bitaw, may buntag ninyo tanan di ako sa manyo mga gimbuhaton. Inaot ta mga higala nga namos kapis kay panlawas ug panghuna-huna. Rasyag panalangin sa tong labaw nga magagagahong may mudan nagmudagaya ka na tong tanan. Inglaing adlaw na sab, laing panida sab sa tong pagpagabuhi. Ibabaw ni madanlog tang kalibutan. Of course mga katropa, di kita malimot. Una sa tanan, unsaman mga igala nga to ang unsaman mga igala itong mga plastadas kinabuhi. Nagtakilid ba ka? O paunsa ba kang babaagi nagagwanta ka ron ba? Nagtakilid ba ka mga igala? No? Side pocket ba? Mura ba na siya takilid no? Ilaong tako ba ka ha? Nagtuwad baliskad ba ka mga igala mga kinabuhi na to ron? Sige lang, no? Padayon lang mga kaigsunan. Padayon lang ta, di lang ta mga igala, mawad as paglaom. Kay kining tanan mga igala, mula bayra man. Mga pagsulay kinabuhi, mula bayra na. No? Munang ayok kayo, kwan, di ta sige reklamo aning kinabuhi ah. Agwanta ta, munay mabito na gitukod na ko ng agwanta partilis. No? Kaya para to send a message mga igala nga, munay gingoskan talagi nga, ang umaayaw. Hinay inyong audio karon sir. Ingon si Legit 453. Ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaaya. Sila Dolores. Alas 7:19 na bagaigsyon. Payong buntag kaninyong tanan. Paliog lang ko reklamo lang kung hinay kayo kayong audio sa YouTube ha. Kayo sa imang mo adjust nagpinakalit pa. No, mayong buntag Jeho Alvetti Hisoro from Surigao del Sur. Hapon layo kong naabtan iabot kong Agusan del Norte dito. Habunga. Habunga Agusan del Norte kay nangugos ko og bunyag sa akong classmate anak sa akong classmate si Charles Darwin Luison. Nangugos ko mga higala niya. Kumpare na mi ron, no? Kumpare na kuno Jaime. Ikaw. Ang buntag og salamat sa pag-imbita nimo pre. Marvin Dakiado pa attendance ko from Jensen reaction ni Modol sa himuon og oriente ang basura. Mo na ginaingon may gala nga expect na gyud ta nga diri na gyud madaot ning Pilipinas. Ya tinuod na ana siya mga igalay mga mabito daghang mga environmentalist ni babag ana dili tungod kay supak sila nga i-convert mga higala into energy ang basura. Dili sila kisa may buangan mo supak ana mga higala kung wala lang unta nay mga dili maayong hatod ngadto sa atong katiling o sa atong ikinaiyahan mga igsuon. Niya pa atong natanaw ra gud ning Pilipinas purya buyag mga higala kung mubaha perte na gyud intawon mga higala laina. Lain pa ato ang Japan gibaha sad baya no mga kaigsunan pero makita gyud nimo bay ang kalainan? Ni baha ang Japan ba? Na ko'y nakita may galang mga video nga ang tubig na anagin sa mga escalator pero matay ang tubig dito gab has ka mang tinawas baha lagi mas tinaw pa sa atong ginaligo may galang tubig lagi ining ato ang ining ato magahigalang tubig stagom purya saway lang alam mo kalain no atong tubig stagom may galang usahay lagi. Murag kulor kapi og mabuntag.
6: No?
0: Diba, mga katropa? Pero sa Japan, ah. Pero mo lagi gihapon, baha gihapon mga kaigsunan. So sila gani. No nga, di na nabasta-basta mga higala og flood control projects ng mga tawhana. Baha magihapon mga kaigsunan. So ang panahon na yun karon. No? Nag-kuan na yun. Dugangan pag yun na to. Anang kanang kuan? Kanang labi na ng paksilika. Hinoon, di man tama problema anak diri kay layo ra man ta pero mga ughan gyud sila diha. Hinood lang. maughan yun ang lugar mga igsoon. Oh, kaya nga naman, kanang mga data centers ba, kinahanglan yun nagtubig, bugnaw kaayo, kay magsige naman mo gamit og AI lagi, no? Okay na tong AI, may galang nga paras baboy, katong artificial insemination. Pero kanang AI ng artificial intelligence, mga kaigso na need yun na og, ha? Pabugnaw yun na. Oh, mabugnaw yun na nga, kuan. Saison Dalisay Lodge, pagkatibay. Uy, di basta-basta, ha? Good morning ninyo, di basta-basta. Kudos watching from Vietnam, tibay ka kulo kabildo sa Bungkag Lodi, na Bungkag Lodi naman eh. Ah, aguanta party list, di ay. Basta-basta. Rilin na baro, may buntag, Marieta Bandivas, no? And nice imong background karon, alive, kaayo, tanaon. Salamat, kaayo.
5: Thank you
0: for the compliments, ha?
5: Thank you.
0: Good morning, everyday. Kuga tanaw sa imong program, except Sunday through YouTube. Kundili sa morning or sa gabi. Salamat, kaayo, ma'am Marieta Bandivas, itong mga katropa nga naa may galas laing nasod. Mananaw na sila. Mananaw na sila mag-exon. Usahay replay na lang in town. Okay, di man gud magtakdo ang atong oras. No, kita karon diri mga igala. Morning, nay uban nga padung na maigala tingtog. No, ala nga magbanha-banha pa sila diha, no? Makaingon nya nang ilang silingan nga masawayan ang tao na ito, mga kaigsoon ng mga Pilipino. Gusto ba na sila nga klase ng mga tao nga banha man, no? Oh. Si Bobo, Bongbong Kayo. Good morning, Sir Idol. Good morning po. Si Marites Lubido, dili mauguhan kay sige man og baha. Mao na siguro na siguro purpose po, no? Nag-blue ang color sa kalangitan sa imong background, lami kay tanaon. Pareha gyapon ang panahon karon, magahigala diri sa Tagum, mga kaigsoonan. Sa to pagab, ilisa na to na kung nain ang panahon, ato sa nang idagom-dagom na nga to. Mayang good morning ni mo dia pre, Daniel Bangke. Buntag ni mo dia, di basta-basta niya akong adunahan nga amigo. Jay promising gamayang tweak sa background boss, makita na imong mahal nga eskwilahan. Ato apod. Hindi magkabuag ko na. Ato ana. Good morning from Bohol. Spearhead 250, maayong buntag, katropa, checking in. Long time wala ko ka-appel sa Bullseye. Pamembro ko sa Aguanta Party List. Bless na itong tanan. You are most welcome, sir, sa Aguanta Party List, no? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
5: Good morning.
0: Alright, may gala. Alas 7.24 na. Dito na maglangan kay humana itong time para sa pagpanimbaya. No? Okay na ito ang kuan. Naka-check attendance na itong uban, may gala. Comment lang. Ito nang hataga bagtagad. Ana Lilara. Romeo Carillo Lubiano, Saison Dalisay, Vinson Analea, di ba sabasta ni? No? Pa-simple rin pero perting daghanag sinsilyo ani, isa ka taro nga sinsilyo. Ha? Isa ka drum nga sinsilyo. Oh. Shirley Liscano, Joseco Caminero, pa-attendance, nindot background bullseye. Salamat. Father Melvin Libria, good morning, Pads. Og si Uncle Dars, good morning kaninyo tanan. Kita maglangan, may gala. Dirita sa ato ang pag-ampos bullseye. Nagyapon ang atong mga trolls na kasulod gihapon. No? May kay mga buhi pa mo. Waporoy mo pang latosas Ginoo ng inyong kalaki, sige mong pamakak. Na, nindot ang Pilipinas. Ay, mahiya naman kayo sa konsensya ninyo. Diba no? Magsigingon nga, nindot yun Pilipinas karon, ilarong yun yung sarili mga higala. Imong yung ilarong imong kaugalingon, kaklarong galapait atong kalaki karong mga higalang panahuna. Mayroon lang yapong ka nga, okay ang Pilipinas? Ginoo ko.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Free thinker official, Kuya Malmon, mayong buntag, dirita sa atong pag-ampos bullseye. Pag-ampos ata. Para dita mga higala, mga latosas ginoan eh. Dayag ta mga higala sa atong mga pasalamat. Alas 7.26 na mga katropa dirita sa atong pag-ampos bullseye.

0: uban si Katropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Hinamdami kanunay mga higala. Nandautan mo sana inining katilingban gumikan. Kaya mga tao nga doon ay mahimo nga matarong ng yugpus lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa mga isa pa mga higala, kumusta o mayong buntag kaninyong horot? Marajaw na buntag sa ijo na horot. Sa ato mga kaigsunang mga surigaw nun, diha. Nag-comment magod si Noel Yeses din siya nga marajaw na buntag, sir. Marajaw na buntag, isab. Lumon, Noel Yeses. Sa ato mga kaigsunang mga Ilonggo, Ilongga, no? Maupay nga, maupay. Waray man dito. No, mayad nga aga sa inyo. Sino ato mga kaigsunan, diha nga mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin apo. Agyaman. Thank you. Ato mga kaigsunan di ang mga Maranao, mapia mapita, mapipiya kanulangon mga pagari. Ato mga kaigsunan mga brother, mga sister. Ato mga katropa di ha. Mga Dabawenyo, Mansaka, Mandaya, Kamayo, Madayo na Timprano, Kamayo, Buslumon, Salamatay, Gayod sa pagpaningag, Mayori ka natin program. 7:30 already. Di kita maglangan. Topic number one. Di kita maglangan-langan. Kaya dirita mga igala. Dagampatag, ano na ba yung kung ano to? Kining midterm exam. Oh, so take note. Oh. So atong unang topiko karong buntag mga kaigsunan. Napagya diya sa social media mga kaigsunan nga doon na kunoy i-endorso. Tama ba gab? No man atong unang topic no. Kinsa ka mahigala? No? Ang pangutana mo sugot ba sa gaha? No? Ang i-endorso. No? Kay mo endorso yung kuno mga higala og kining kandidato si Pangulong BBM.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang tanong!
3: I talk to my worthy.
1: Pwede. Sige daw, paminaw na to, may gala ang atong Pangulo.
0: XFM Katropa.
4: We endorse a candidate in the 2028 elections. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? We've not come anywhere near that. So the time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure.
1: Okay. Mora to, Mr. President?
3: I talk to my worthy.
1: Dia, mga katropa, no? Mo endorso ko, no? Natural, no? Mu-endorso siya mga kaigsuonan og kandidato og ang kandidato kuno nga iyang i-endorso mga kaigsuonan kadto kuno nga mupadayon kuno may angay ipadayon no nabatay angay ipadayon karon mga higala sa atong gobyerno mupadayon sa kinawatay o kaha mga higala mupadayon sa pagtabo nila no kay syempre ang administrasyon karon no, whether we like it or not, kinahanglan sila mga higala nga mutuboy o kinsa man ang ilang mga higala nga ituboy sa sunod panahon. Kuha naman lang guna ka ng pasakalye naman lang guna ng ipadayon. Pero ang tinuog istorya di habay para nako ha. Aron nga pag-abot sa panahon di gyud kadut-an, no? Kay imagine na gyud mga higala si Sara ma presidente. Imagine. Kung si Sara mga higala ma presidente. Tanaw na to mga higala digid mamatay sa kalagot si Ridon. No? Kay karon ba lang gani daan mga higala medyo apike sila sa impeachment.

Talaga challenge no sa ilaha kung ang mudaog mga higala pagka presidente pohon si Sara ngano man di manila na manegotiate di gyud nila manegotiate ikaduha mga kaigsoonan ilan ang giipit pag ayo ron now ug ni Sara pa di man siya manimaus no di man siya mga higala di man siya mudumot pero nay pero diha kung naa kay gihimo sa nasod no kay bisag kung saon ni babay pagkakaron no dili man pud pwede nga kanang hitabo flood control scandal i-charge ni mong Sara no naa mang yun ay sus di kay naa daghan no nga mga kaalyado mga higala sa administrasyon no laibog gayog ang tanan mga higala sa flood control imong ipahid ni Sara nga layo magay sinood no mo na mo gud makita sa tao karon so it leads us to the next mga higala nga makaingon ka ba nga kung ano na siya, pwede naman na siya i-play lang na si BBM kaya lain po kayo mag-takilid na siya murag na ulaw, no? Pwede na siya i-play. Tanggalin lang audio, no? Pwede na siya i-play para mag-istorya-istorya na siya sa akong kilid. Pwede na kayo na. Okay. Lain mag kayo ba? Murag nilingi, murag na uaw ba nga? Dinaana magun siya? Pwede na siya mag-istorya di ha, no? Amen na lang natay kay bijuki bitaw lami man kita nao lami man gyud magbijuki may galag na ay mag kanang na ay maglihok-lihok ba na ay maglihok-lihok 735 no it leads us to the next point magigala nga unsaon kaha pagpadaog ni presidente BBM sa iya mga galang although layo pa kay iya mang gisgutan atong gisgutan pod no unsaon ka mga higala pagpadaog ni Presidente Marcos sa iya mga higalang ituboy o nga suportahan o i-endorso mga kaigsoonan kung sa karon pa lang presidente siya, mga katropa, negative ang iyang rating. Well, ang rating mga higala, it is not something mga imunas ang ipasangil sa mga Duterte nga, kagagawa na naman ng mga Duterte yan. Murat na yung gaghanggaw diha. No? Murat na yung ka mga higala o aning-aning dihang napita o ang tala na lang yun mga kasalanan imo nang ipasangil na lang yun mo sa mga Duterte. No? Konkreto yun siya, mga katropa, nga naagyoy ato mga kaigsunan, dagang yun sa ato mga kaigsunan Pilipino, ang wa na yun mga higala mahimaya aning kalaki sa administrasyon karon. Nga naman, for simple reason, bay. For simple reason, grabe ang investigasyon kung adtos mga Duterte. Tanawaron o, ang Davao Mighty Steel, no? Gilusob mga higala sa NBI. Naton pagani ni kuan ni Kinsani matibag nga pumunta kami sa Davao ang nahuli namin hindi bato kundi bakal. Kay doon ako na yung mga radioactive mga higala. Unya karon doon na nasad sila gisumpay nga istorya. Nga kuno ispoko mo na. Unsa na mga higala? Mutuo ba kang tao ana? Nga kuno mga kaigsoonan ang mga huyang nga mga infrastrukturang nga daot mga katropa dito sa Jensan. Ang mga bakal kuno ato gikan mga higala sa Davao Steel. Tiaw mo na bigla ang istorya. Mo na ba ni ang ingon mga higala ni Erwin Tulpo nga imbestigahan nga importante kuno kaayo? Diba? Ay, ilan na sang gipagawas karon mga katropa nga katukunong mga project mga nangapalpak nga infrastructure mga igsoon dito sa Jensan katukuno mga katropa ang mga bakal kuno ato mga puthaw ato mga igsoon gikan kuno sa Davao so sana pud na sa mga Duterte na binuang naman ang inyong istorya oh mamo kunay makita sa tao mo nang ang rating ni BBM karon mga higala aw, negative mang gihapon. Nitaas naman ko no from na kuan. Unsa na to? Negative 7 na ba siya ron? Oh, negative lang gihapon. So makapadaog bakaha mga higala ang negative. No? Makapadaog bakaha. Ning usa mga higala ka pangulo nga kung pwede pa lang dayungan og itambog sa Pasig River gibuhat na tao. Good morning, Sir Arnel. Dili na jud nimo mabasa ang akong greetings nang luod na jud ko nimo pandamay. Asa man imong greetings niya? Bet atong basahon. Para way mang luod. Cleofe Makuyaw Banal, good morning, sir. Nice kaayo imong background, sir. Asta color sa imong face.
Pero medyo ko mutanaw sa mong bulsa.

0: gikan diri Cebu City. God bless sa imong program. Sir, Santon Gold Capsule, vitamin C, D3 og coffee sad mao akong gamit. Nice kaayo among lawas buyag. Years na mi nagagamit ani. Salamat kaayo, no?
1: Thank you.
0: Una ginaingon ako ang paggamit ninyo ana, benepisyo mga higala, daa ra gina sa inyo ha. No, sa inyo ra gina. Kamo ra gyud makapupo ni ana. Now, 7:39. No? Napay gana may gala nga mo endorso ang atong pangulo. Makadaog ba ka, ha? No? Kung siya gani mismo karon mga higala, dili na buwa naman gihangop sa mga tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di apa, mga katropa, isumpay na ito aning istorya, ha? No? Kay 7:39 na ang tag na, may higala sa ito bagbanag-ubanuman. O gining oras sa ito, ganin yung mga higala sa Santon Vitamin C. Doon na pa ay dugang mga higala nga pamahayag sa Pangulo. I think kining sunod, Gab, no? Nga matod pa mga higala, pautana magud ni siya sa media nga unsa na mga higala ay lakaw karon niining flood control anomaly o scandal investigation mga katropa. Iyang gibang hinambog nga daghan na kuno siyag napapriso. No? Daghan na kuno siya mga higala napabilanggo. O ni mga higala ay sultis Pangulo. No, pero ang pangutana karon si kinsa maning mga tawhana mga higala nga kunuhay na nga priso na. Naa na ba'y mga dagkong mga isda mga higala nga na bilanggo karon? No, si ang iyang igagaw na bilanggo na ba? No, wala pa mga katropa. Kay ginalig-on pa mga higala aga kaso. Kay dapat kuno mga higala di gyud basta-basta nga ma pilding nga kaso ni. Mao pa ingon sa ombudsman mga kaigsuonan. Dapat lig-on kuno gyud sa ebidensya. Karon, gipangutana sa BBM, kumusta man? O, asa naman ang imong investigasyon sa kining flood control? Doon na ba'y kalambuan? Yung siya nga daghan na kuno siya gipapriso mga higala? Dobe. Ato kuno paminahon, may higala ang atong Pangulo.
1: XFM Katropa.
2: About a year ago, you pledged to tackle a flood control scandal that has shown a very, very harsh spotlight on the Philippines' issues with endemic corruption. Do you believe you've personally done enough to confront that issue in the 12 and a half months since that speech? And what concrete, measurable systems do you think Filipinos can expect to be in place before the end of your term that tackle those issues?
3: They are already in place. Many of those measures are already in place. In terms of the transparency that we have, well, first of all, let's...
0: Matod pa, mga higala, have you done enough? No? Have you done enough, no, sa investigation? Ayun, si Presidente nga. Many of those are already in place. Oh. Uy, klaro, gini. Sige, padayon.
3: See, those in terms of accountability, let's take that first. Because that has gained the most interest amongst the public. In that, cases have been filed. People have already been put behind bars. There are continuing investigations into those who are going to be held accountable, who have to be held accountable for any wrongdoing in terms of corruption, in terms of the flood control scandal. I think that's the general term now that everyone uses. So that is ongoing, and I would not be surprised if that continues to go, that those investigations, this kind of self-examination in terms of the government, continues to go beyond my term, beyond 2028. I sincerely hope it does, because that will keep people on their toes and continue to discourage people from going back to these old practices. And because that is really what I had hoped to achieve. The reason that I exposed all of this in the sauna before last was simple, because I was shocked by what was going on, and I was I said we have to. It is so endemic and it is so deeply rooted. Change the culture, change the thinking of the way people view their positions in government, and that is what we are trying to do. And that is why when I say I hope this continues beyond my term, that is because then we will have succeeded in changing that culture. And so, as an effect of that, is that we have then the people who have gone who are at, in detention right now, who have been charged. There are continuing investigations that that are ongoing. The ombudsman is a very, very busy man these days because of all of these accusations, all of these allegations that they have to examine, that they have to investigate, and if need be, file cases.
0: Mana? Mana ito? Alas 7:44 na magaigala ang tag na sa Dubag para gumanuban. Alright, ako lang sa basahon ninyo mga minsayan din i-discuss na ito mga higala ang ingon sa Pangulo kalabot nining punto niya kalabot sa pangutana mga higala have you done enough? No? Sakto ba? Paigo na ba? No, si pangutana, no? Paigo na ba ang nabuhat sa gobyerno sa pag-imbestiga mga higala sa flood control anomaly? That's very important question na dapat ma-address unta mga kaigsunan. Atanaw na ito kung natubag bagay sa Pangulo. Diga, si Marina Donio, may buntag. Nestor Quiron, good morning doll, watching in Misamis Occidental with my barkadas in our compound, Quiron. Basta good morning ya.
1: Good morning.
0: Rilin Navarro, Romulo Tampo, Sir Arnel, sa Lapu-Lapu City, Surbi, Inday Sara, 105, Risa, 1, Tulpo, 3. Si Connie Hualdo, mayong buntag sa tanan, God bless you all. Likewise, ma'am, ha? Connie Hualdo. Salamat.
1: Thank you.
0: Oh, si Marina Donio, nindot kayo bitaw ang background ni mo, sir. Idol, kay ni Sinaw, kayo ang imong agtang, ha? Pandamay. Ate si, pwede na kapanaminan. Oh, Rilin Navarro, mayong buntag. Eufrasinia Babael, good morning. Free tanker official, how dagyod mamakak? Ay, alam mo pa malikas, no? How dagyod mamakak aning tut? Nga presidente, oy, pathological liar. Judge siya ba? Sigma voice. Ako lang usabon ni Sigma, ha? Atayag dagway anong presidente, oy. Damay, mabutanin yung kalaki, oy. Si Jijo, the way he answer it, it is all a liar, sir. He is the worst president. Joseph Curitana, kaluoy ni mo, oy, wag yun kay kalibutan bahin sa panghitabo sa nasod. Lutaw yun. Maka-uulaw, abiguro niyag bugo ang nag-ash para dili mahibalaan kung naabay na priso o wala. Asa ka nga katong giingon nilang panghinambog ni Auntie Claire nga, si Ramon Rebilla ay kaaliado ng Pangulo, nakulong. Siya na ngayon.
4: Ayaw!
0: Wa, gabae! Ramilo Castro Mayor, boss, ang bakakon, si Auntie Claire? Daryl Cordura, hindi buta bungol. Bright ang tao ngayon. Baliw ba siya? Lakas ng tama kung ano-ano ang masabi kahit wala namang napatunayan. Ulitin natin, no? Kasi mga ulit man tayo, no? Si Badin Badot, mayong buntag. Okay speech ni BBM karon ba? Straight? Straight? Wa mga sani? Wa masala-sala, may gala? Basi nakapaluap ni.
4: Pinawa!
0: Follow-up question? Kamupon mo, maglain rin yung mga... Ma high blood nagmaayon ng mga trolls siya, may galang agasunod na to nga. Nanay ni message na ko nga. Sa to'y gi-message ako? Lagi gi-message lagi or kanang... O sa kayo nang i-reply, ganin ni Musmayde, ganin gab? No? Kanang yana ba? Namay nga na, pag kinimag kong atong post, automatic mo... Kuan dahin siya sa story? No? Ma-share dahin sa story ba? Niya. Ayaw ba, dito na sila mo comment niya, mo send na as message. Ano mo ingon nga, puraot ka nga klase sa reporter. Paala mo niya, no? Problema na ninyo nagdit niyo, madawat na akong komentaryo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Problemahon, baba na ako na, kadaghanan akong ipoblema, apilon ko pa na. Kabuang. Alas 7:48, bagay galang, tag na sa morning. Sige, balikan na to, ulitin natin. Kasi ulit man tayo. Ulitin natin ang tanong at ang sagot. Tanong ng media, At ang sagot ng Pangulo, just for the context, nahitabo kini Mahigala ni atong sumanang 14 gab, Huwebes. No, atol mga higala sa FOCAP. No, kuwan ni mga higala, no? Ha? Friday ba? O tama lagi, no? Patay, gining pizza, yun. Friday, ato ni Biyernes, mga kaigsunan. Sige, ulitin natin.
1: XFM, Katropa.
2: About a year ago, you pledged to tackle a flood control scandal that has shown a very, very harsh spotlight on the Philippines' issues with endemic corruption. Do you believe you've personally done enough to confront that issue in the 12 and a half months?
0: Oh, kadali lang. Atong Bisayon, ingon man ni mga igala yung nangutan na, do you believe personally that you have done enough, no? Sabay pinakatumpak mga igala nga translation sa you have done enough. Nagtuo ka ba nga paigo na ang imong nahimo? Ana sayo nagmaorog maoron do no? Sakto ba na pagka-translita? Nagtuo ka ba nga paigo na ang imong nahimo aron nga ma-address o aron nga masulbad o masolusyonan kining problema sa kawat bay? Aminaw mo. Mga kaigsoonan, ang uban mo mo ingon nga kapoy na ba ning programa ang katrupang aron na sige ra manigisgot og kawat. Kay maunay ka matuuran karon sa atong nasod in town. Nahurot na ning atong kwarta, nagdako ang atong utang, mga kaigsuunan. Kawat ang dahilan. Ang mga proyekto, mga kaigsuon, gipangtagana aning mga kuan, ini mga nindot unta nga mapuslanon sa kinabuhi sa matag Pilipino. Pero gikawat. Kawatan gid siguro ning mga kay pati credit gani mga igala sa mga project kuhaon Manila. Kay isa karon o, ilog-iloga nila kanang People's Bill sa Davao. Ah. Pero ang problema ana ba no, kay makatestify man gyud ang mga tao ba nga 2017 pa man minang apply gud ani go. Di, I mean, okay raman. Moingon ka ang pinaka the best ana ba higala, project na sa nakalabay nga administration pero napadayon mga higala, napunduhan sa karon nga administration. Kana siguro, okay na siya. Pero mayingon ka mga higala nga, totally erase ni mo ang effort sa nakalaban mo na nakapait ka ron, no? Kining administrasyon. Pagkanindot gani, no? Wala o nila, paphao nila, kadto mga higalang nagsugod ni ana, no? Kadto nagpasiugda ni ana mga higala, no? Ila tong paphaon. Nga naman, gusto nila, in full credit, makuha nila tanan. No? Makuha nila tanan. Para sa nang tulays buka na mga kaigsuonan, di ba? No? Gitawag na mga nila nag legacy projects. Na kung imong tanahon ug mabalik-balikan nimo mga katropa, no? Nahimo na gumikas pa ning kamot sa nakalabay nga pangulo. No? Sa nakalabay nga administrasyon, wa man gani gasto mga higala gumikan kay gihangyo ra in taong China. Oh. Di ba? O karon, pagkahuman, kinindot ka ayo. Tua, naigapatunga dito, gaangkon nga iya.
4: Pinawa!
0: Muna na nahimo sa atong administrasyon karon ang magsigig pangangkon. Magsigig papriso, mga higalag, mga dili, mga kauban. O mga kontra niya, mga higala, diya sa iyang administrasyon.
1: Bullseye!
0: Muna ilang nahimo karon. So ang pangutana, have you done enough personally, no? Makaingon baka nga nahimo na nimo tanan? Nahimo na nimo ang ego na ba imong nahimo alang ni ining problema ha? O napakulong ba nimo ang angay mapakulong? Ang tubag sa pangulo mga igala again. Aminaw na to padayon.
1: XFM Katropa.
2: That speech. And what concrete measurable systems do you think Filipinos can expect to be in place before the end of your term that tackle those issues?
3: They are already in place. Many of those measures are already in place in terms of the transparency that we have. Well, first of all, let's see those in terms of accountability. Let's take that.
0: So, duha ka buok ang pangutana. Duha ka buok ang pangutana. Have you done enough personally? Ikaduha mga igala, what are the measure? No? Nga maingon nimo ba? Naisukdanan ba mga kaigsoonan? Naisukdanan. Moingon magutag naa kay nahimo, naa kay barometer to measure aron masukod, musulti kung tinuod ba nga giningiingon ni mong naakay na himo, makita sa realidad mga katropa. May buntag ni mo niya, Sir Jojo Jomar. Ha, Jomar Jojo Halipa. Good morning.
5: Good morning.
0: Oh, good morning dia. Joey Rowin Carbon, mayong buntag. Sa man ani. Sa may ko ani. Mayong buntag, Sir. Pakitimbaya sa Aguanta Party List sa Purok 3 Kamansi. New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Akong papa, biling, nag-agwanta po siya. Hinta. Ah, sige lang kay pareha man ta, inalas papa ni mo nga. Ah, pati nang angkor man di agwanta po das kasilaw. Kisa kayo agwanta ni. So duha ka pangutana, may galagi bato kang BBM. Una, nagtuo ka ba nga paigo na imong nahimo? Ikaduha, unsa imong sukdanan? No, unsa imong sukdanan? Ano ba ni mga igala ni presidente daghana? No, daghana ang kuan na measure have already in place. Oh, sige, padayon. Mm.
3: We can gain the most interest amongst the public. In that cases have been filed. People have already been put behind bars. There are continuing investigations into those who are going to be held accountable, who have to be held accountable for any wrongdoing in terms of corruption, in terms of the flood control scandal. I think that's the general term now that everyone uses. So that is ongoing, and I would not be surprised if that continues to go, that those investigations and this kind of self-examination in terms of the government continues to go beyond my term, beyond 2028. I sincerely hope it does, because that will keep people on their toes and continue to discourage people from going back to these old practices. And because that is really what I had hoped to achieve. The reason that I exposed all of this in the sauna before last was simple, because I was shocked by what was going on, and I was I said we have to. It is so endemic and it is so deeply rooted. Change the culture, change the thinking of the way people view their positions in government, and that is what we are trying to do. And that is why when I say I hope this continues beyond my term, that is because then we will have succeeded in changing that culture. And so, as an effect of that, is that we have then the people who have gone, who are at, in detention right now, who have been charged. There are continuing investigations that are ongoing. The ombudsman is a very, very busy man these days because of all of these accusations, all of these allegations that they have to examine, that they have to investigate, and if need be, file cases.
2: About a year ago, you pledged to tackle a flood control scandal that has shown a very, very harsh spotlight on the Philippines' issues with endemic corruption. Do you believe you've personally...
1: XFM Katropa.
0: Sige lang, patingo pa liuk-liuk ka lang na sila diha. Masino na mas nindot na magliuk-liuk sila diha gab, no? So ang pangutana mga igala, do you believe personally that you have done enough? No? Ug ang ikaduha mga igala pangutana na nang kuan diha, media, mga kaigsoonan international, no? Nga what are the measure nga imong gi kuan, no? Imong gilatag aron nga makita nato tinuod. So ang iyang pamatuod nga he has done enough, no, mga kaigsuonan, pero dapat daw magpadayon pa ni sa sunod. Tama gyud na, magpadayon gyud na siya may gala. Mabud natong ihangyo sa sunod nga administration, although layo pa, magpadayon gyud ni. Kay basin og dili mga igala mapriso ang mga mastermind karon, hinaot nga sa sunod mga igala nga panahon mapriso. Hinaot nga pag-abot mga igala sa ending ani mapriso sila, no? Kay kini mangon mga igalang investigation karon, no? It's duha ra paing nanan eh, fact finding or fact hiding, ano ba kana mga ICI for example, no? Kanang independent kuan ba na, no, commission for investigations flood control, no? Duha ra paing nanan, it's either fact finding or fact hiding. Karon, people daghan ako no ang napriso, no? So unsaon man nato pagsukod kung daghan na bagyod, mag name names ta, no? Maghingan ta. Kumbaga kay lisod bagay mo ingon ta may gala, naghan na may gipapriso. Yun na pa, unsa man na sila, basig mga baboy-baboy nang gipapriso. Ay, yeah. Ang buntag Losi, Libong Kugon, diyan sa may Cebu City. Talisay City, Cebu. Mga tigpaminaw po nato diyan, may gala, Subang Dako, Mandawi. Mayong buntag ninyo. Good morning! Josephine, Josephine Ambasaura. Naunsa na naoy, puryagaba lang nimo ambot na sa imong giyaw-yaw, pataka lang lang ba rate mo press negative. Negative gyud ay no, digid mahatagag positive. Ha? Abuti pa si presidente, pero positive naman siguro si presidente. Ay, negative ang iyang kwadro, positive si oy. Sige. Mag-name names ta. Kisa may napriso in relation to flood control, mga igala. Kanang dagko. No, di magu ka makaingon mga igala nga dagko ng kanang naa mga igala nga trabaho sa kuan, no, kining abi ba kung nakalakaw na ni
4: pinuwa
0: kay na ramon ni nagtuyok-tuyo ka tulo naman ni babay ni alas 8 na buntag mga katropa. Padayon ta bagay gala, no? Mag-name names ta. Hindi ba ta makaingon mga katropa nga dagko nga isda ang tamban. Diba? Makaingon ba ka mga gala nga dako nga isda ang bulinaw. Diba? Kaya bisa pag unsa kadaghan nimo nga papriso kung puro bulinaw. Maingon gyud na lang. Ah, usa man ang ikwana, oy. No? Di ka makaingon mga gala nga dagko nga isda ang tambasakan. Kailan mo tambasakan? No? Gagmay yun na. No? Tugnos na lang. Tugnos. Apang sa gamaya yun. No? So, naabay pating.
4: Ayaw!
0: Pag maingon kag, naamay mga regional, mga trabahante sa regional, regional offices, no? Sa DPWH, no? Naamay nangapriso na ana. Kaya naabas sila, mao na ba na mga higala agyod ang kinauyukan sa mga kawatan? Mao na ba ni sila mga higala kinauyukan sa problema sa korupsyon sa nasod? Dili siguro. More likely ang tawag ani nila mga higala alipuris lang o kaha mga higala nag-sideline lang kilid-kilid ba o manghornalay lang mga kaigsunan sa dako kayong ha? Sa halapad kayo mga higala nga plantations corruptions Pilipinas. Kung atong ma-describe og susama ni ana. Dili ko makaingon nga dagkong isda mga higala ang bulinaw. Sige, again, mag-name names ta. Kinsa pa? Kinsa man, no? Rebilia, no? In relation ko no mga higala sa kawat. Oh, if he ever did. Okay, nakagagaw, nakagawas naman gani ron. If he ever did, tinuod yun. Nangawat siya. Unsa man kadako, iya ba na tanan? Dili pod, no? Milyon ra man gani tingali na iya. Estrada Jinggoy, mga katropa, no? Oh, siguro bitang tala may gala. Tinuod nahimo na. Naasi ka lang bigitan, butang ta lang. Dili ta maingon yang pa manay conviction diha, no? Butang ta lang may gala nahimo. Iya ba ang kinatibukan? Dili sad, hugaw ra sad si kuko. No? Si Diskaya rabay masterminds na lang. Dili sa siya matawag ng mastermind. Ngano man, in the first place, wala siya gabuot sa programa o proyekto sa gobyerno. Mudawat lang siya mga igala kung siya ihanyag nga plastada mga igala sa mga nag-contact niya, no? Dili kumutuo nga siya yung nagpasiugda, siya yung naghuna-huna, and then giilad niya ang gobyerno. The same with the Napoles mga igala bitaw, diba? Kaya ang ginapagawas man good, kabante mo sa Napoles ka ni Adto. Napoles ka tong pork barrel scam, no? Katong pork barrel scam. Unsay ginapagawas nila? Nga biktima sila ni Janet Lim Napoles sa mga bogus NGO. Di ba? Wa di sila kabalo nga non-existent di ay. Ah, binuang ang istoryahan.
4: Binuang!
0: Wa ba lang ka nag-exercise diha og due diligence, no? Sa pagsusi kung tinuod